Bamba ak ñi gëm docteur le Cheikh Ibrahima Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seen canette teud ci seen canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resto yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone ni bu génné ci mbéd mi lañi fekk ben péro russe ak péro pereum té mëna ragné té na xam bi ci baax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Alhaji Malik bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Mohamed Ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malik parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yakuna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm mais di nga laacc ci Abdul Asi Adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wedd di nga laacc ko bay sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal maq bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdulillah lisi bi ni'matihi tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wassalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi soga joge ni légui voyage ak ci rek ak ciona bi ak soj mi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom niko alhamdulillah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

roté muy ragi mané serigne daara bi moy xëcc robiné ci biir kërëm di fay facture kon roté amatul mané baagi muy bay serigne daara bi amatul suuf su mu baye même bu amone suuf su mu baye all bi dégrassé na ba nga xamni yakuna ba nga xamni ni kenn mënatul bo bayon jooni bari go bo moytul juroomi témer ngay récolter légui kon ben képp la serigne daara déssé moy yalwani yalwani rek la serigne daara yi déssé pour mëna défar dong bi yalwan rek mané yalwan momu sa buma dajé sama mbokk serigne daara yi dama len ko wax mané yalwan momu nima gisé nit ñi diko défé man dekk ruma ci moy yor say dong di len jangal ba midi jot rek nga ni acci dem len yalwani ku ñu gaddu spotam sampu xelam fu ni mu dugg fa di yalwan man dekk ruma ci lolu wërta démé nonu yar yalwan pour défar xalé la légi nak yalwan mumu nga xamni da nga nan xalé juk len yalwani légui da na am xalé bu ndaw ñëk ci genn kër ñu sarax ko biñ ko saraxé ngalomum dongam ñuko upp doole ñew dimako nanguko lek ko mu joy dal di tambalé ëmbël xalé mbokam mumu ak mbagnel ba nuppi gis nga ni ñuko xalé bi fitnalé morom bi nim ko fitnalé d'accorduma ci lool dé lima d'accord moy comme man nimay def moy bu yalla dogalé mu woor len ni ñom añ baangi ni ci kër gi ñi diko tok waye bu añ joté nga jël bol jox ko ñaari donga té man nima koy défé sama daara dama wax ni donga bi bala génni di yalwani añ na fekk boba mu jéxal téré suuf bi day jang téré suuf ba jéxal ko don magum jëm doga tambalé yalwani légui luma jublu ci yalwanu añ momu nga xamni ñetti kër ñent kër lay wër ñaaray and yoré ben bol diko awant légui ñu dugg kër ko xamni da sant lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeen na sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewute di magum jëm légui xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ko naye ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu daldi dem ci keur ben way bu sant lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo noppé ñu tibal la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabé ngi ni ko nangu partage ngi ni lo lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joggé ci daara ji ba ñibbi keuri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ak bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba noppi don na ko misal bi may wax ci ci DFM barki dem mani ñaari sereer dañu and benn bi dafa jaar daara ñu terbiye ko benn bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amu ñu daral lu ñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé do nga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu lañ yalwani menn moromam mi jaar ci daara ni koy yalwani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwaan mu ne ko amandi dama yalwaani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibal ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu di ko def mom bam yalwaan ba añ ba suur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ki nga xamni jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul dé mu ni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom mu ni ko morom jangi and ak mom di yalwaan neel ndonga añ ba da nga dé ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defar rek lañ ci djiblu won defar rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekkentene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathematique fe touti isaab jang fele juhraf jang fele calcul jang way lolu nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngi deg fi ci senegal la xade waxuma yeneen rew way fi ci legal borom xam xam yi ngi fi deg tan jek alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jang arab doga dem jang arab waye ñi ci melni man nga xamni dañu dem rek dugg ci école arabe yi motaxit mokku luñu alcorane maîtriser wuñ ko buñ bëgge waré nak man nañ ca bind ay quelques aya

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين، دلو سنة مدن يون تسين إميسون بيني تدين حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla di li ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan Arabi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal. Birib bu ne, palaas bu ne, jamono bu nekk ak lañ ca wara wax mooy li arab yi tudde waqi'a, mooy xew-xew. Ñu dëgmal xew-xew bu mag ci l'islam. Xam naa bi ñu ñëwee wax xew-xew bi ci gën a mag, waaye bu mag
1: na ko yonente bi bàyyee woon sallallahu
0: alayhi wa sallam, Ramadan al Mubarak,
1: mu indi ci ay lënt
0: weeru koor. Wéru kër woowu ñu dëgmal, wéru koor woowu ñu dëgmal, mu tombeek ñun fii ci Sénégal ay xew-xewi addina yu mu war a dajeel. Dana feeñ ci biir waxtaan wi, bu nu ko waxtu yu mayee insha allahu taala. Sahru Ramadan al Mubarak faradaha allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نيك تامي واجي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaddaay yonent bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam gaddaay na ba ñew Madina Munawwara ba am fa at, atum ñaarel ma ci wéru Sahban ci bisub altine ci la sun borom farataale koor ci yonent bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni mooy loo xam ni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax ma ne xew xew yi ñu deugmal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur Ramadan al Mubarak, te mu am ci téré yi ñu yolamal lool, téré yi li ñuy yolamal am ay boromi xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dog seen koor, bu koor ga weso ngeen fay, lolu wirut du lu am, te kuko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar. Sun borom neena tabaraku wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman mahdudat, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra, wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin, wa man tatawwa'a ghayran fa huwa ghayrun lah, wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara. nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yeen wa dairatul iman yeen wa dairatul iman yeen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci seen kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla benn element la buy joxe ragal yalla mom koor muni ta ragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma'duda mune fa man kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar képp ko xamni febar na wala mu nekk ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni élection 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñox ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen na dok ma ngi len di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudul fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudul fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xëss raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën bu ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynal ci ruksa man yalla de maynal ci ruksa maynal ci possibilité de man yalla mun waye nak ah boko banona bañe def di mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkone ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratal sunus yonantu sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari min ci hadithu buniya al-islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamis salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonantu sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ño yanu neeg bi ñoko tiyé sereni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ngay taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sereni yalla rek yalla yonantu sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé ak wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngantul la sari di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wëru ci dara te meunon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia daka non su julli gi hader la nen la yalla duko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli donte febar nga waye nak sa naifete mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wëru kon sa julli gi yalla nangu wugo ndax meunon nga baña wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñin la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yobbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yobbu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrent sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman ku la defal fatwa bobu duggal na ni ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajé ak sa borom da nga rich go xamni mënatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajé na ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wéru wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraaje wéru koor moy alquran alkarim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinat min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama huddan linnas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won huddan linnas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubant sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw nga dafa am or bo xani faux la faux nga pereg bo xani sé dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñu pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xamni ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yow nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu daan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa shaytané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu baña wor way élection 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa fek amna ko xamne mom fason na bi wéru feñé rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay waliyas billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suhu ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw non al qur'an sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahra muna mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew muna mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahra fal yasumhu bul bayyi mu dem woral ñena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko netti mu ne yawmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi di ko wat waté ak birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaka yi tim leen ma ci malaka yi nitté ka taxaw téyé seen yari daqar ne ko ha ha yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yaay defal intervention waaj yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadith la nama sori nama sori hadis la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum sahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawt sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru ko fekk la fi ñu wor ko nak amal jomi wor ko falyasum'u ay election bu mu la ko té wor falyasum'u amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawat na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit ko wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ sen programme yalla bokul ci laïcité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokul ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi toggé jël fi laïcité waxu deug mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diine diine lu naan bis mo fi toge jele fi laïcité waxul deug laïcité kiko fi naara jele bu ñewé du woté wo ak diine diine wu du ci bolantay wax dana créer partem baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku leen ko wax ci politique yi ndax koka du doon ko xamni tubab ya koy yar nit bu la yare bayele jikom lañ wax koka du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system bi ki na ra def limay wax ni du jange ci system bi wa system bi duñ ko yar du jaxaso wa system te bis bu toge jeli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah taala dana ma saani inshallah taala dana ma saani inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu siwat repete na aya ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani aya yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jafé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma féké té man dé kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njum talay don ci man dé wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok ma ngi mom men ma ngi men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañoo mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection prawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de wala safar bolé wu ci campagne élection prawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wa antasu mo khayrun lakum ay bëgguma leen a sonal, bëgguma leen a sonal. Kon mbokki jullit yi, koor a ngi noonu di farata, nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sarsay daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi, ponk yi. Ndax moom ay ponkam bariwut, am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal ana fiya wal ana bila, ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid. Ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiallahu anhu, ñoom ñooy ana fiya yi. Ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiiya wal Malikiya, ñoom dañ ni déedéet koor ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am, rukk na tey ni, rukk na tey ni. Inda Shafiiya wal Malikiya, ngirum Imam Malik ak ngirum Shafiiyi, ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Ana bila ak ana fiya, ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsaak anil muftirat, al imsaak anil muftirat. Ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wa sallam nee na innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin, maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene. Ñu ni yéene du ponk, waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaaw yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaaw yi xam nañ ko, lijjanti nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy ana bila, muy ana fiya, ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsaak anil muftirat, dégaasé sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog, dégaasé sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaasé wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiya, ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsaak, mooy ponk bu jëkk bi, ponk bu jëkk bi. Saniihuma anniya, mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponku ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag, jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la wolof di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kii mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, da bokk ci ngantam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji, moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yene ji ci bopam ni fasna yene motali li dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponk la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nukhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo beyit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci jek moy niyatuna sunu yene wa kaffuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëmi yalla mi xani moy aji dess ji ba faw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponk yoyu la te sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jantu sode inda bahdil khurub na fekk jantu sode bul sant jaxata rek mba sisé mu nis rek nga ni jantu sona dedet inda bahdil khurub na fekk jantu so dañuy bañ ngay wone ni da nga ñëmi

mala nga doge ko loy def nga door ko def lolu sunna la ñaarel sunna moy taqiru suhur yeexal xeddu waye nak lay lan batay yeexal xeddu dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala di wax mustan rek ngay def moy bala nga tudd lek lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatalu fon sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxus ndox sunna la sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiye salam min ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiye salam min dedet tiye salam min ci wax lu bax waxu ñuko tiye salam min jang al qur'an waxu ñuko tiye salam min ci jang khaside waxu ñuko tiye salam min ci wird waxu ñuko tiye salam min ci digle lu bax waxu ñuko waye biñ wax tiye salam min moy bil fahsa wax du ñaaw wax du amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay yi kenn ko ni daaso no so lamiñ ngir bëgg wuñ ni sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañe tuyaaba de day xañe barke de day xañe attexe de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayyi ko fele boko xamone bu ko wax ndax warmal wéru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mané jangalé seigne touba ni ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bët bi wor ci xol lu bon seigne touba ni yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabbal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'ili fa innahu yuftiru bil fada'il la seigne touba wax radiyallahu ta'ala lol la seigne touba wax moone lol day hadith la yonent ko wax de sallallahu alaihi wasallam yonent ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonent wax lol yonent sallallahu alaihi wasallam ci bopam moone man lam yaddah khawla su' wal amalu bih fa laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lol hadith la sallallahu alaihi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi meeting bo dem wax fa ayi bi jambo meeting bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alaihi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yool lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci meeting jambour yow xam nga ni meeting bi ne ko farando ki def meeting bi do farandom waye lolu taxa ñew ci meeting bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wili pandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wili pandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wili pandé yonent neena sa koor gogou sa koor waxumako de mustafa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla soxluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa bayyi gi nga bayyi lek ak naan yalla amu ci soxla bayyi bo nga lekki te naan yalla mu ci soxla wal amalu bi
moy partager lu ñaawi jambour.

wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nek en laisse parce que lutax moy jëfkeuti ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow sayu négatif rek lañuy xol ba partager ko sayu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayta wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ modou mbay ciam mu ne tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen bëdi na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw muni bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen bëgge man nangu seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay cham musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay cham say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg am nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légui sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañu aksi fi légui gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non dañay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom néna inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bëb bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la téewal laaj la ko dana la tewal laaj la ko de yowal xiyam dana la tewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmu ko ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na mané ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko honnête la ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax dëgg yalla yey nga ma de joom nga de joom na de na mané man ndax man mi di wax ak yow de wax dëgg dañ ma net li dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay deg nak fogg nak yakarna rabani yinay ñom doonu ñu won ay ramadani yin waye ay rabani yin lañ ramadani yin moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit kër gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabbaniyin koko ramadaniyin la amna ko xamni ramadaniyin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadaniyin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koko du rabbaniyin de ramadaniyin la tanan bu wéru wéso ma fay
wala bo campagne bi jeexé ma fay rabani yi ni moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté ñoy ñoy rabani yi ni wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yi ne ya ngoo kon fexé la doon rabani yi na ta baña nek ramadani yi ramadani yi malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que mo wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football amna ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba neena ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan neena yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippe ji de ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamne ay nit ko inventer rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen deggu ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam na ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbax di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbax sharia pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekk ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dani la nga wor waye nak poussière bo muy dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggé ci isinu fariñ bobu nga xamné day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay man na la wax rek ni la bul wor far ben yon waye lutax waxu la ko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niwéru koor tollu la inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manant mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj nim doon xalaat lepp ñon xalaat lepp motax seigne touba ne ku worlo sam xel ku worlo say nopp worlo say tank worlo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor ni mako meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dairatu taqwa la ko sant dairatu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def xml ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo jup kan ci yeen mo meuna xex ak bakkanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru
sabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngeum ñaari parti ben parti bi moy sabru muñ as-sabru nisfu al-iman la wax neena muñ moy genn walu ngeum ngeum ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn walu gi as-sabru nisfu al-iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki ëppoon la doole di la noggatu guddi bëcc ak suba ngoon ngay muñ rek lé mu jeex légui yalla ray ko koy mu jugé lay jeex mba yow yalla jëlé la fi mu jeex faawu ñaari bennam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex mané ko ya wax dëgg dé yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nek lo xamni mo leen di examiner mu natto leen moy wér wi nga xamni bu massaane ñew rabbani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabbani yi la ñom Seigne Touba ñom Seydou Alhadji Malick ñom bu wéru koor masal ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasida gi Seigne Touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadadi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko Seigne Touba di terto ya khayra day gan gu fi massa ñew ya ci gën ya khayra day gan guma massa set ci ya ma ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra day gan guma sa ñew ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra day lutax ata bil bisri yow sa bo ñewé indi sëriñ ci téxé sëriñ ci ñëggal sëriñ ci lak bakar ata bil bisri sa bo ñewé indi ñëggal yow la xam ci gën gox ni so ñewé indi ñu sëriñ ci bu doona sëriñ ci bu doon ata bil bisri yalla xamna ko dama minal sama dongay conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëriñ ci rek jënd leni motax buñu déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek atabil bisr manam sa buma fanané al kenn tanewul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëriñ ci donte dama koy lepp yalla sédé na donte dama koy lepp nek atabil bisr gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëriñ ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na amone ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna lix sal bi gëna lix ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla neena sal boma meuna rasuwar beuguma ko dudul sal boba yalla neena ñaari sal rek nga meuna rasuwar ma duggu fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neena seen sal yu lix yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam mune al masjid wa qalbul iman القلب المؤمن موتاخ سيغ توبا نيكو اهلا وسهلا واتال سي سما سال مان سيغ توبا يا ويرو كور واتال سي سما سال بي بان سال القلب ماغي لاي تاتغال سي سما خول وترحيبا بلا عدد سال بي نك بو في دوجي ماينا لا بوسيبيليتي لو بغ جيلال فلا نيه توغال لولا نيه خولال سال بي ووتالول ما في ليميت wutaluma fi limite
su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci ben photo ba yag mu jog waxu dem ci sa bibliothèque wala mu waxu dem ci sa nangam dañ way gan ge sop way gan ge sop seigne touba neena gan gi mu na am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal wa tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man seigne touba duggal yow gan gi ñi wax ramadan muniko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd tedd ba fo duggu teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo duggu teral amna gan ño xamni amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir keur rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc lutax arif billahi ba ko wax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa to dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja nan ko mbele tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tek na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jar na lu ne ñu ñew sa kër jar na lu ne jarnal ne motax seigne touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi seigne touba ne nako bi nga wacce sama keur nak ma entrer ci sama salle bi ñu tuddé al khalbul mu'min aycha xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko mukarriman bi khirata hati man xam nga luma lay gaté xam nga luma lay téralé moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jëpp tirangaay jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow wéru koor tirangaay jaamu yalla mu ne ko mom la lay ganalé man Seigne Touba mom la lay gënalé tirangay jaamu yalla

tirange jaamu yalla muniko ndax yow wer nga wo xamni da nga ri ci xoli rabbani yene yi wer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ri ci seen xol da nga ri ci seen waccu way rabbani yene moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la ya wer koor da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wer koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay election yow ko wer koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillah sharika la ya wéru koor da nga ri ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ri ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mën ta yam ak ñeneen ñi ci dess muneko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wéru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foyé mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi téggé ci ak ñub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi téggé ci ak ñub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foyé mukk nak bay joxé fatwa naan comme neex budé élection par ci par là wala diou sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samal la qadarullah wala samal yalla comboké na yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yalla nu comboké pour ñu défendreul ko diinem ji té bu diiné ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula bolé koor gi ak riposté ngir diiné ji existé mayna la nga bayyi koor gi ndax diiné ji existé ndax bu diiné ji existé rek koor gi day continuer waye buñu éliminer diiné ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababu al arabi di wax waye nak nagn bayyi sababu nusul aya bi yow defandere wo diine diine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am par ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irni ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sunu mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay teki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla ndax duma ko deugalal ken deg na lek li borom xam xam wax lepp mang koy deg fu ni ñu difa jema duggal la yalla ka wax mang koy deg waye convaincre ruma señ touba sédna
kon ah non subhanallah subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonenti bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn di la rencompasser duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal seyd alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëf yo xamni seyd alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xone ni amna ben arif billahi bu ko waxone lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halana da wa alaf fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxone neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacc fa rek ñu set ci la rek jar na mu na ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke ilahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alaf fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru koor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dis mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam monu ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw mu ne ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw mu ne ñom ñaar ñep yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni niñ koy dundale moy alquran moy nafile yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da boole seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne
dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mun naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan naraini lol la seigne touba wax wor neena bokk na ci njariñal wéru koor resultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na aw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tuddi fi man koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bumako xamé ci sayyid alhadji malik non la koy waxé bumako xamé ci cheikh tidiane non la koy waxé bumako xamé ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bokk na ci résultat koor ak ndariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci résultat koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali asiyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day defender nit ci safara ni nga xamene sa bubum kom mi non la lay defender ci xej ni lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defender misil nga xamni bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bëkk ko yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtaan yu jéxul ñu yamalé ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence tégalo dembula jogé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu wëlëré Serigne Cheikh Mbacké Abdul Baxé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu wëlëré la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewlé niko mëno ñakk ba nit ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am mi ngi ko jënde ci loxal seigne Touba ci gam anam lako jënde ñak mba ñukt mom ñaar yépp la boole won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxal seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwriñ nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unnas bi imamihim yowmal khiyam sama jaam ñepp kenn ko ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa khutwa te muy deug ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom bu koko bu affaiream baxé sa affaire bax bu affaiream baxul wali yas billah kon nak ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm waaw
yalla buñu yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermaneem di magga ja jëmmé señ Touba ji kon day dañ ci adina taxu al-akhirah jere ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina kolere daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina kolere émission bi kolere émission bi ñu ci bari musulmi ma gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna geynaba ku ci melni soxna njoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñewé touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara bi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuy mom tamit ñom soxna wali jum dañ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ moudou bey señ wali suñu wala suñu xarit ñong koy nuyu au passage ñom señ jili sek bay jili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom dañ nañ leen dégg ant ala kulli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu di leen ndokkel señ moudou bey ñom ñom njabar sek ñom ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ cheikh fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yëru yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci whatsapp bi te whatsapp bi mom bu génn sal bi ndax whatsapp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxaju bon lima koy consulter bari wul lolépp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cant go xamni seriously munu mako wax ci lami munu mako wax ci lami waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñu ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair kafailihi yonnentou bi neena ku gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lol motax waxtu wone ñi bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fayu ci rek kon nak yeeni tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bari ki di tégalo ci man di tégalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci ciona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kéro lu sun borom di dogal alhamdullilah ñing koy ñaan mu may nu nak fan wu guddu wu andak wër mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak señ cheikh mbacke señ modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gërëm mom señ cheikh gën nañ ko dégg way léla day tok ba yag rek mu woso na am ci nek sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim rew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man do doon toujours mang ci connexion wala yu mel non motax leele day tok ba yag mu wo soxnam ci Senegal niko wol ma suñu Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom suñu Cheikh Mbacke yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: réew mi seen réew la, alal ji yéene ko moom seen alal la, ndax ci seeni seeni lempo lañ tabaxee nangam nangam yi. Léegi yow mi wax loolu pour protéger leen, protéger seen alal, jooju leen ñoom, léegi yow ci sa bopp lañuy dal ci sa kaw yow di la saaga, wala sax boog mu jaral leen ñëw yow taal sa kër yow mi la wax loolu, parce que lan nee nañ dangaa far. Waa ñoom nag faruñu ñoom. Yow dangaa far, waaye dëgg nga faral, wax dëgg nga faral, wax dëgg. Dañ laa soupçonné rek, en la rek, defe ni dangaa far feneen, fekk déedéet dangaa far ak dëgg rek, di wax dëgg ngir yàlla subhanahu wa taala, ci ni nga gisee yow dëgg. Maintenant sax boo demee li ngay wax yow da ngaa gis ni lii dëgg la, ñoom mën nañ ko gisee neneen peut être. D' accord, loolu dara nekku ci wute ay xalaat, dara nekku ci. Waaye passé unique rek, comme Amérique, comme Amérique. Amérique moom dañoo amul pexe donc, waaye passé unique lañ gëm. Mooy seen système addina bépp noonu la war di doxe. Bépp addina bu ko nëngu wut a doxe, ñi ngi ci sa kaw, boo ko yëgee ak boo ko yëgul. Passé unique. Xanaa yàlla mi bind jaam mi sax nag, Iblis mi gën a bon sax, may na ko mu wax xalaatam. May na ko mu wax xalaatam, te traité wu ko n'importe quel comment. Iblis mi yées. Yàlla laa wax, yàlla subhanahu wa taala. Nga gis frère bu attana bàyyi frère am, ndax lan maa ngi moom bokkuñu position, wal iyaasu billah. Jëkkër ju mën a bàyyi jabar, wala jabar ju mën a bàyyi jëkkër, parce que maa ngi moom bokkuñu position. Subhanallah. La hawla wala quwwata. Talibé bu mën a bàyyi sëriñam, ndax bokkuñu position. Waay waay waay waay, man réew lañu nekk, man réew. Man réew. Kon man ni may jàngate mbir mii, mooy àngal bi ma koy jàngate mooy natub yàlla la, ndax ñoo saaga wëlliw yàlla yëpp natub yàlla la. Saayir bi daa waxoon ni xaat maata xawmun wa maa maatat makaarimuhum wa xaat xawmun wa hum fi naasi am waatu. Nee na, nee na, am na ñoo xam ni boo demee fekk nga leen ñu dem bàq yow bu yàgg. Mu ni waaw, mu ni waaye gis nga liñ fi nekkewoon, jikko yu baax yiñ fi nekkewoon, jëf ju baax jiñ fi nekkewoon, taxawaay bu am solo biñ fi nekkewoon. Mu ne amuñu boo demee fekk ko muy folote. Ñoom faatu nañ, waaye seeni jëfu ngi fi, seeni jikkoo ngi fi, seen makaarimal axlaax ngi fi. Ñoom Cheikh Ahmed Bamba ak ñoom Seydou Alhaji Malick, seeni makaarimal axlaax ngi fi. Ñoom nag dem nañ bu yàgg. Tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wa lakum maa kasabtum, alquran la. Mu ne am na ci, mu ne waaye am ñoo xam ne da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf, di jaxasoo nit ñi, fekk dee nañ bu yàgg, dee nañ ba xëm. Duñ ay nit, ndax yooyu ñu xeli nit. Duñ ay nit, ndax nit bu demee bay jàkkaarloo morom nit naan taal leen diw, taal leen kër diw. Xam nga ne yow doon nit de, dañ laa boole ci nit ñi dong, waaye doon nit. Waa sa xawmul waxum fi naasi am waatu, mi ngi dund nii ci biir ñi, waaye dee na bu yàgg, du nit. Ahmad Sawki lu mu waxoon, innama al umamu al akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaquhum sahabu. Loolu la Ahmad Sawki waxoon. Nee na réew moo gis, mu naa mu ni seen culture mooy leen fa bàyyi. Réew moo gis seen culture, seeni aada, seeni mbaax, seeni jikko yu rafet, seen mbatit. Mu naa mu ni buñ ko ñàkkee disatuñ dara. Ñun Sénégal suñ mbatit moo doon lan? Am jom, am ngor, am éducation, am fulla, respecté mag, fonk mag, bëgg mag, warmaal mag. Lii moo doon suñ mbatit. Léegi ana mbatit moomu, mbatit moomu. Sa waajur wi la sukk jur daj ci yow lu ne, nga xam ne ba nga juddoo ba la mbankaanoon fa ngay yem, mu daj ci yow lu ne. Nga xëy ni ko wëng ngañ wan gannaaw, ndax lan bokk leen position. Nga ni yaa torox de, yaa torox de, ku la ko wax. Borom xam-xam yi ma waxoon ni nag, am na si ñoom ñoo xam ni ñoo réeral ndaw ñi. Ñoo réeral ndaw ñi parce que daanaka dañ leen a xaw a xattal. Salaam wa salaam waxoon na ko ci hadith ba, nee na woon aafatu ilmi salaas, faqihu faajir wa imaamu jaayir wa mujtahidul jaayil. Léegi xoolal ñett ñi yonent bi salaam wa salaam wax ak suñ jamono bii. Nee na diine saa bu amee jafe-jafe rek ñett ko ko indil. Ba ci njëkk mooy faqihu faajir. borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior bo xamni nu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadisi nu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de ne nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nang mi événement nga am de mu gëm la wonu la jël alalam yonné la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yamal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé da taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atana taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yayi joxe ndigal pour ñu tal ko la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naw falan wone Muhammad lu ma sa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolu nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi ya karlo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi ni rek ci ngon luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi atangi ni ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Mustapha Mbaye Sam fu meene ne dana ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma lacc te ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barab sangam ndax bu mo fa demé dana ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek legui liñ fi joge kon waxal deug rek te yalla tax xal deug rek te yalla tax ba mutahidul jair mo dal xalé yi moy dañu bëgg diiné farlu ci diiné waye na xamuñu ndax boone xalé yow en tant que borom xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé aljina nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alquran mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ku dem ci manifestation bo ci dé aljina nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamni worok wuruj dong la nga nan jihad la ndaw li gem la ndax sa xam xam and ak tañax tañaxam dem ca manifestation ba déja kenn musuko gis kenn musuko gis motax seigne touba xone inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna al funun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci sey mbir ya goné gudelul baye yene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi koy jang légui am alal rek tous les moyens sont bons rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ñi doxé tes kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhanahu ku fere gol ci soow yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu sen bo bu ëllegé boy ray njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say doom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow ajj makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekkenteni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak geej gi doy wu ci alal para yaangi ni ku ci sa doom nek ci daara ba wacc alquran nga daal di ñew ni ciopet yob so rusé serigne daara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon nako ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci daara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke baye sal mbacke fi la newon baye mag may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji la ko waxan ko yobul mako ca daara ja rak ji magam sama wëlëre man ñom seen khalifa ñom sama wëlëre la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko daara musafa mbaysam mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujj bi mako jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu mako jëli nak mag doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñ bayam jot na ma téléphone nek ci amerique ni ma xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ ñak ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru taati pi mir yi pour wara ñibi ci mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne mbacke pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafuko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafuko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ne xuma ndax da amon ku newon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bob mu yoxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw nama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ñi ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuruñ lool ma yëkëti sama téléphone wo bay laat mi nga xamni mo fi indi won donga bi niko ma ngi ni taxaw ak donga bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bokk koñ ba ah ah señ laat señ laat señ laat mu leen ki day sama dooma ki señ daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga mana mané ko bu fekkene alcorane ji may jàngalé touba gi señ touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi kenn tuddatu ko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ku dem visiter ko waye gis nga bimu ñëllu ci waté ma tok ak mom di ko yedd niko baysal yow yaak señ touba yéena bokku sant xawma lu ngeen bokku waye yéena bokku sant yi mom yow bu fekké señ touba sama señ touba dara lu xam xam itti lu ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi war ci alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci ma mu dal di fi tok di jang mané ko kon baax na légui fekk dama ko tejjon ci mbar ma bayiko légui mu libar ne ci dara ji jang nekete boba bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ngi ko yonne pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi wer juroom ben wer do fa indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bi ngi ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa wer ale fulka meunatula fay joge na fofa ma nga ci université bele etc etc yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wajuri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ éduquer wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna éduquer pour ñu éduquer leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg délu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga délu ci mëna ma ñom néna rusu na ñoy ñew ndax fi waji jaara yow kon nak mu ko rek ñun mom liñuy dacc ci toone ñun serigne daara buñu leen ko waxone da ngeen nan dedet te lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko nit di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye buñu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag buñu won ak sentu ci yoolu yalla batay démissioné nañ ak ñu ne ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaanal leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu ñu wax alal di ngeen di dajale dal diko jox ay politiciens ak ay asatisa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajale leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di leen ci fay ndaw lu ci jël ab salaire am yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waxf lay doon day melni waxf comme ni may jangale fi sabilillah mu nek waxfu bu boba lola waxfu lay don ci yeen xalat len ci ndax 50 euros yi nga meuna muñ ndax bul fatani alal ji nga dajale jox ko politiciens bi bis bo demé ba and tok politiciens bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy meuna muñ ngir yalla alal ji nga dajale pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy meuna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajale won ubbi ci ab société yi bo ligé yow lenen lu ci mëna xew yalla taxone ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba lenen la ci def dogalou suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci jostra bi ngir jëm yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la xadam ta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am réew nak ndawi réew ya tax ñuy wax ndax réew mi suuf ci doon waxu ñuko nit ñi ci bopam mo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa réew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñu loolu moy liggéeyal réew ñoñu mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyens yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané seeni wajur etc ñoo ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagu ñi war ci avion yak ndomba tanki ñoo ñu mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeena dok koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dok am ci ñun ñu wor comme khaswatu badri xam ngeen khaswatu badri sax du ñepp wor khaswatu badri du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dok lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dok sax nak khaswatu badri ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badri amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana daq ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon waar niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin néna fekk ma nga yoré tandarma diko lek mune tandarmay adina limuy neex neex ju alakhirah ko dak ju aljana ko dak néna mané xër li won ci sama loxo daldi sataxlu ci biir xex bi lolu tariixa ñu ko netti sun borom ni faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum billahi kharur way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neex ci bum len wor delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra lutakh sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni dang force dagay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor lolu man yalla teguma len ko teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droit am exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko di koor kon ku nek warna joxe fatwa bobu bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba ku nek warna joxe bobu fatwa bam dess kuñi askana la ci Seigne Touba waran nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mourid buñi askana la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré suta dig ci yow luy doyé del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxawayu kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mourid bo gis rek Seigne Touba lay représenter mourid bo gis Seigne Touba lay représenter wa naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci saw lamine naka nga mëna nek représenter wu Seigne Touba bu yon teggiwul ab dekk wax ju doye di genné ci saw lamine yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax aduna jarna li ndax aduna jarna li aduna jëruko aduna jëruko képp ko xamné ni dégg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jëlé ak momakoy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayyi'a waaw yaronte sallallahu alayhi wasallam néna ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alayhi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan bayil len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bim len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena teele bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu teele bi bo fi seen bo xani day tanni ruksa yi rek neena yowmal khiyam kenn du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al muridu sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi comme sun borom neena faman sa'ira minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxone seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxone taxna yemul ci diko jox haxam waye dako lan tatagal bu koor masana deggmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayf attabil bisr wal madad ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adad لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñewé rek indalel nga ñu seri ci tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ci ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indalel nga ñu seri ci lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisri wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko procès sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man seigne touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasumu muniko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko proces sangam fek man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muniko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillahi sharika la ndax da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga reuy fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da reuy fi ñom ba duñ joxe fatwa naan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jubiyete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu mel ni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa reuy fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko ray ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanela ci ron képaru ci ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nak lawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gise man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu mette ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fekk ko moy lo lepp xam nga luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci jublu man yalla lool rek la ci jublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngëm damay nat seen ngëm kon da bok ci barometer yi nga xamni mom la yalla di natte ngëmu jambi moy as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngëmu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhanb ku am courage babu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te djublu wo ci dara lul sakku njeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadithul qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom wax ak ñun borom ni kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi mbaram neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adama jëfëm jëpp mom la concerné jëfëm yëpp mom la concerné mune bam dess jënd jëf rek ñu ni jojjan la mune xana jëfi koor mom concerné wul doom adama bi man yalla la concerné ñu ni ko lutax mune parce que koor yowmal khiyam makoy fayal sama bop salaireu koor man yalla makoy fayal sama bop mais amé may tok ci gisé bi fay ko mais amé may tok ci banque bi fay ko mais amé koor man yalla may ñew tok ci gisé bi fay ko mais amé duma yebal kenn lenen dudul koor nak waji ñew rek tire kontam dem ay koor mo man yalla makoy fay mais amé wana aju sibi wala tax sallallahu alaihi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital kor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belene non lay muni koor non la mel ci jambi mbubum belene di ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jambi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbubum belende ku la ko wax lokay tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni te solal sa mbubum belende te dem ginaa mëno ñaka baña dem solal sa mbubum belende te dem sannil waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alayhi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'an lil abdi yawm al khiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ram euleuk jam bi ko don def euleuk yawm al khiyam koor ñew nek awoka nek awoka lu ko taxasal mbubu awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay awoka ñu dila defandar ñom ñi jang droit jang galgal yi nek ci droit donte droit bi droit lay ci la ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay len ay million ñu ñew dila défendre ñu dila défendre muni koorit non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pinch mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahan lil abdi yawmal khiyam day sol mbubu awokam ñew dila defandar bu xamé ni procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol setantal dal di xey déposer ben dossier bo xamni lu ñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kër ak mu lay layal nga seet wicc tax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila plaidel dila plaidel koor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altine weru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine weru sahban muy wer yu ñu nekk te muy waja jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor dikke fekku nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin bram ni ayo lisina amunu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala lisina min qablikum la'alakum tattaqun yeen ñi wax ni gem ngeen yalla lolu mi nga am ci bisu altine ñaar at ci gaday gi ci wéru sahban alquran ñew ni muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal way gem ñi ni len man yalla faratal na ci yeen koor ni mako faratalé won ci xéet yi len fi jitu won waxon na ni xéet yi ñi xamni ñoo fi jitu won xéet yoy yépp par ñett fan lañ daan wor wër wu nekk
mune non la farata ala ci yeen koor mune ndax koor kat djublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni ndax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantuula buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la alakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne mula duggé te dugantuula na muni kenn mënta te mu baye lak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem aw mu baye lak effet muni xam nga effet bi mu lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantuula ñoñu moy rabani yina yi ramadani yina yi nak mom ramadani yina yi koor du len dug ramadani yina yi koor du len dug mukk motax buñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara dara dara dara dara ramadani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanu ci soor rek ñu sét pisan ni sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan la rek yegut fan yoy yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès bi ñaari gaay ngir benn procès bi ñaari gaay wal iyasu billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga.

wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lisina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompañ ba mënatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam da koy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin ta'amul miskin waye bo xolé fi yalla di jéxalé ay bi ci nga xamni ak lu mëna xew ku mëna koor koora gën faman tatawa'a ghayran faman tatawa'a khayran sun borom nak ni ku mëna def effort ba koor nak wax dëgg mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa'a khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa'a khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa'a khayran lolou la sun borom wax

0: Le secreto. Señ Touba ni ci wéru sécurité la dé Alex sama borom wéru sécurité té pourtant dé bo mi ngi ko fekk prison dé mi ngi ci loxé ay nonam mom Señ Touba mi ngi ci loxé ay nonam mi ngi ci loxé ay nonam way and ak lo lépp kat ma ngay dé Alex borom bi subhanahu wa ta'ala borom wér wi borom wér wi kon koora ngok woram xam xami nak nenañu koor ñaari ponku la am ci ñom ñu ni deedit koor ben ponku la am da demé ci anabila yi nenañu koor ben ponku rek la nga dem ci anafiya ñu ni koor ben ponku rek la ñu leen ponku ban ñu ni al imsak anabila ak anafiya ñom nenañu koor ben ponku la am moy al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq sa koor benn ponk bop rek la ponk moy lo xani boko baye koor gi yaq al imsak téé sa bop ci lépp lu yaq koor gi mo xam luy jaar ci gemiñ ba mu jaar ci bakkan ba mu jaar ci nop ba mu jaar ci buntu sa wukaay wala benen buntu bi ci dess fu mu ci jaar ba yegg ci sa mbakk man na yaq sa koor benen bisil moy ñaari banex banexu bir ak banexu pey ñu dañuy yak koor ma tax ñu ni al imsak mom dafa eumbu lepp lu yak koor rek nga tey ci sa bop bañ ko jégué al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat koku anabila ak al anafiya ñom ño wax ni fonk bobu dong la koor am ñu leen waaw fan ngeen di tek ak niya yene ñu ni yene sart la yene sart la lolu tax yonent sallallahu alaihi wasallam daana xey dem julli ji ci jakka ja dal di delu ci wat bu julle suba ba nopi delu ci wat ci keur gi dal ni ndax sayyidatuna aisha mo ndeki amna fe muni dedet muni kon worna muni kon fanano wul yene ji o demé ci safiya ak malikiya ñom lan lañ wax ñi koor ñaari ponku la koor ñaari ponku la ni ñaari yan la ñi ni al imsak anil muftirat wa niyya malikiya ak safiya ñom non lañu gisé nenañu koor ñaari ponku la am bo ci bayyi rek koor gi yakku moy yene ju sel ni fasna yene wor benen bi ci moy nga japp sa bop ci lepp luy tax koor ge dog lepp luy tax koor ge dog rek nga tiyé ci sa bop xam ngeen ni ci melni Señ Touba sunu serign bi radiyallahu ta'ala mom malik la top ci walu ngir imam malik mom la top ci walu ngir dana dinkane ay talibim ni len ni ngeen moy ci ngirum malik ndax ngirum malik day lu sel la mom Señ Touba dana ko dinkane li nga xamé ni ci walu tawhid imam al-hasan al-ashari la ci top al-ashari naka nonu ci walu ngir walu fiqh imam malik motax muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuqsani min ahaka iman Señ Touba ma ngi and ak malik kor ñaari farata la am ñaari ponk la am muni amul yok amul wañi niko ñaari farata yan la muni niyatuna wa kaffuna an mufrir an muftirat li waj ibahin muthimi bi tayyibat moy nga dawal yene te sa bop ci lepp lu yak sa koor te nga def ko ngir jëmmi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi nga xamni ni moy xewale yu dagan yi yalla mi nga xamni moy borom xewal yi moy tan ab jaamam diko xewalal yu dagan diko xewal luy dagan kon Señ Touba ngiru malik la top ci anam bobu motax imam malik ni koor ñaari farata yoyu la am yene ak lepp luy tax koor ga yaqku nga sori ko. bo demé ci sunna yi koor ñett rek la batay ci ngir mi ngir malik tax señ touba ni sunnahu salasa inda labib ta'jiluna al-futuri min ba'di al-ghurub wa sani ta'khiru suhuri laylan salisaha kaffu lisani khawlan ñena koor ñetti sunna la am ma ci jëk moy téla dok wa koore ba jëm tuso lo ñëmé ñëmé xif nga fexé ba bala nga julli timis rek fekk jant bi sona nga mus dara doga julli ji waye bo fa bëggé julli ba paré soga mus dara boba midi plus fo tahjil defo tahjil boba bayi nga sunna sunna yi koor moy buñ né dog jot na rek nga dal di dog boy julli ji soga julli ji loy def nga dor ko def mune waye nak bul sante jaxate mba sil bay dog te fekk koor fekk jant soga gud min bahdil khurub lañ wax ginaa bi jant soye yakamte dog nak ba jant soga gul nga dog mune bu ko def mukk mune ñaarel sunna bi moy yeexa xëdd bul bok ci ñi nga xamni dañu bëgg nelaw ba dëkk ma nelawaan bay nga xamni bu fajaré duñ bëgg yewu tax ñu ni rek bu teud joté ñu mbeustan ba seen biir fess teud di nelaw ba jant fenk dedet muni del bayyi bañ ni fajar si li dox sa digënté xëdd li dox sa digënté japp juroom fukk ay rek lañ ci wara jang nga soga naan soga lek daldi japp sa bop nak manam dal fi ngay bayé lek ak naan dal niko sahabi bi waxé won ak fi fajar di xaré na fekk ñu mëness fe jang juroom fukk ay mun ñettelu sunna bi moy tey saw lamiñ nak ci lu amul ndariñ japp saw lamiñ ci lepp lu amul ndariñ koku moy ñettelu sunna ci koor mañ wax japp saw lamiñ lu amul ndariñ ya tax motax sallallahu alayhi wasallam ni min usni al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yahnihi bok na ci waji li tax l'islamam rafet te ñong moy lu yonam nekkul mu japp ci bopam lu yaram nekul mu teye ci bopam te moy xéti rasayil yépp nga tek ko feulé xéti waxu naccio diko yépp nga bayiko feulé motax seigne touba ni wa kullu man sama an ar-rasayil fa innahu yuftiru bil fadail kep ko xamni ni yalla dogal na ngay teye sa bop ci naccio diko yi muna mun yowmal khiyam yalla dana la teral tiranga ju reey reey reey ko tagar sa bop bay teye sa bop ci naccio diko yi lebo nak luppen ak yolo lemba dantan yi demé non ak taculin murir mina munu ko fexé ba dal ba yoy nga moytu ndiko ko yowmal khiyam yalla tiranga ju reey reey la lay tero tiranga ju reey reey muy ndax koor du bayyi lek ak bayyi nan dong dedet bayyi lek bayyi nan dedet muy lol dong du koor lolou xif la tuddu xif bayyi lek bayyi nan mom xif dong la tuddu du lenen xif rek la tuddu ñu waye koor nak bokut ak lolou motax man suma siyam antabihu lam yanhasir fi adam al akl faqat fi mahtubira mun mom señ touba mangi len di denk na ngeen xamni koor mangi len ci ye koor du bayyi lek bayyi nan dong lolou xif la tuddu min ko lan moy koor mun is ruba sa'imin ma al jamaa laysa lahu fihi siwa al majaa mun bari wana wajo xamni ma ngay maraka xif te bu jantu soye mun dama wor ni ñep fekk worul da xif mar dong da yendo xif yendo mar waye worut ñu ne ko lan moy koor kon nak mun fa sawm an yasuma kullu 'adwin an kulli ma yufdi fatan li shahwi mun koor deug moy wajo xamni day fexé ba juroom ñaari cërem yi les 5 sens mun amul fexé ba garder ko ba ben lu ci moy boromam les 5 sens juroom ñaari cërem yi seigne touba neena lolu moy koor fexé ba su juroom ñaari cër yi nga garder ko sam ko ni bir bi yendo xif yendo ko mar mun amul su juroom ñaari cër yépp nañ ko yendo xifé ko yendo ko maré ci lu bon bu ko tank dox bu ko loxalal bu ko lamiñ wax bu ko beut xol bu ko nopp deglu bu ko bakkan noy bu ko koy laal seigne touba ni li moy ko ni nga worale bir ci lek ak nan muni sa juroom ñaari ciiri ci dess yep non nga len di worale non nga len di worale an kulli ma yufdi fatan li sahwi mota muné faltamsiku an-nasrati ila al-harami wal-masi was-sam'i lahu ma'a kalami fi xel ba sa tank bu ngi ko dox sa nop bu ngi ko deglu sa lamine bu ngi ko wax sa bakkan bu ngi ko noy sa loxo bu ngi ko laal lolu moy deug deug ko wax ko lu fikratin radiya muni waxuma sax yoy waye xelmi xelmi xelmi sax nang ko ci boole xelmi nang ko teunk ba xelmi du xalat dara dara lu doya di dara nga fexé ba penktal jant ak sowu jant xelmi bu mu fi xalat sax lu doya di wa kullu fikratin radiya xam ngeen alquran neena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula fuad bobu muy xel momu ak xol bobu seigne touba ni nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk nang ko bolé ci yi ngay teunk yeneen ci dess nak ñu sant jaxate ak sillaak samba fisé ko mom te moy di lek lu yam baña top sa ndey jor jamonoy xëd ak jamonoy dog nak nuko xani sal sila la sante wala sambu wala jaxate bu xëd jotté muy dama baña xif tax
1: moy al mahdi moy al
0: bafi yalla xam doyna raxasu ba ca cionca la yoy nak mom man na ñak yoy man na ñak ndox jotté nga def ko ni lool man ji fi bayima la bayima rek moy doxale bayima dal moy def ko tibew ñam defé ni ko su joggé du tusurati na def da xam ngeen ni bu len fatani presque man wéru koor yi bu fekke ni amna li ñi tuddé conseil xamna bo muy tud moy doon wéru koor yi mom bu xese téru taxawé na fi lay yegg ci aju daf may bay seuk ab liggéey donc bu ko défé xamna kon ginnaw yalla ñu fi yalla bayyi bañu waré jamm inshallah taala su ko défé ñu continuer wat émission yi rek ko défé xana ngeen and ak señ Modou ci rediffusion yi bu fekke ni rediffusion dana am ci dess nak ñu bayyi ba ñu war ak jamm ak salam du té nak buñu amé occasion ci biir koor gi bo xamni am nañ ruksa bu yaatu inshallah taala ma muskila fi manes na ci waxtaan lolu batay lolu mëna nek la wala kulli hal dal xam ngeen ni wéru koor mom ci lañ daan jël suñu temps pour waxtaané lu jëm ci koor gi and ak xéti nafilé yi lolu moy tax amna bu wér koor xisi toro rek dana xawa jafé ci ñun lool rek la wayé damay bañ ñi sant jaxati ak samba défé ni dama ragalu xif fekk bo ma ngi ci leneen lu gëna metti sax def waxtaan wi ba ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di gërëm ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ihya ulumu din té mu neew mu bari ñukay jappalé ci walu lu jëm ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa inshallah ta'ala té ba ngeen jappé ba légui bayiw len ñu koy waxe barki dembu ci ku melni serigne cheikh jonne man xamatuma ban at la ko tambali won sax xamatuma ko yalla xam nako waye ba legi rek ba legi jissakumullahu khair jissay ak ñu melni ñom ñom serigne ahmadou diallok ñom serigne amadou diallok ñom serigne kosso falak ñom soxna daba jum ñom ak ñom soxna serigne ahmadou badian mi soxna ci sek ñom ñep rek partout ñu ngi len di gëreum di len sante te di len ñaanal ci seen taxaway jissakumullahu khair jissay yalla na len yalla fay yalla na len alquran fay yalla na len yalla taxaw yalla na len alquran taxaw ak ki nga xamni yalla ng ko jaarale ci loxom ci nuy seigne modou mbay cham ci jotaay bi mom tamit di ko xamni yalla dafa dogal ci sama digeunte ak mom ñaar moy daf ma bëgg ngir yalla bama xamni moodu daf ma bëgg ngir yalla benen bi ci dessine nak limay def mu xamni luy jariñ julit ñi la julit ñang koy jariño partout dans le monde mu diko jema véhiculer pour ñu jot ci ñaar yi do nga ko waral ñaar yi do nga ko waral buma bayyi won émission bi teewul mbeugël gi mu am ci man ak tioxélam bi du deñ mu barki diem rek la fi rakam jugé barki diem rek la fi rakam jugé momit tioxél gogou la am ci ñun kon lolu mënu ñu leen ko fay dañ leen di wax rek jazakumullahu khairu jaza woor na ma ni suko doole mata won te man ko bo muytu daara ji mbubum or la koy solo waye nak innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa sun borom neena nit lim yene te manuko dana ko ko fay niki bu ko manon dana ko ko fay niki suko manon kon ñing leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza yi sant nañ bu baax ci di leen ndokkel jëf ju baax ñi ngeen di jëf yalla bu mu neen yalla bu mu neen ndax kat bok na ci li tax tay ma am liberté ba lima gëm rek lay wax da ci bok moy liñu bari def man yalla dogal na delaguma te ngeen ñaanal mu bañ ma dal moy politiciens yi ñaata doomi daara ngeen deg yu ngeen xam yo xamni dem nañ labb ci politique ba melni soow mu daanu ci weñ ay doomi daara neena ñay ay serigne daara lañ man de lu seigne touba deful won alhaji malik defuko beggumako lu seigne touba deful won alhaji malik defuko man mustapha mbay sam beggumako lu lola neex lu bax bax man begguma waye lu yalla wërsegalé seigne touba wërsegalé ko sidi alhaji malik yalla namako yalla wërsegalé ak ñi melni ñom nak la wax ci réew mi dama tuddu ñaar ñoñu rek comme na mo seigne ndax man sama pire et dire référence moy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu yalla mi ma tim xamna ni bama nekké xalel ba légui am nay samay nijaay ak ñu dul samay nijaay ño xamni yalla dañ ma bolé ak ñom rek ñuy boromi alam ñaata 1000 fois lañ ma wax ni ma baba taxawaluguma sax dara de kay nu dagal le biye nga tukki man len rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer lol nak sama tollu way la ngeen bal nako waxuma ni kuko def defo lu bax waye man rew mu seigne touba niwul epp na ma fa juroom benn wer ma nek fa rew mu seigne touba niwul lol la gem epp na ma mané fa juroom benn wer yalla xam nako kon jere ngeen jëf jissakum la khairu jissa yalla ñu yalla maynu fekke koor gi te mang ko te yalla defal nu tawfiqi ñeegelu bakkar fi dunya wal akhirah maynu fan wu guddu nu fekke wat ko ay ati at sun borom man nako te def gi du ko wañi dara wa ma salik ala layb asis innaka ala kulli shay'in qadir wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: cin ab deram lola jaadut lola jaadut lola jaadut
1: مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ dege warate gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tip mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xani legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falang fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatu alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salat wima rasakhnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug deug deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fay ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu leen di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la leen di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama leen di labal ci sama geeju jéggal labal leen ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dak bu gajjana rizqun karim danaka mo dak bu gajjana legui nak ñun wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wo ñu yalla dik wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dik te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata waye lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wasnu hadhihi al umma ad dirham wad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wasana muhasil umma ad-dirham wad-dinar ad-dirham wad-dinar

0: صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي ما سجار لوني امنا خيرم بني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني خير وفي ما سجار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو ساغا باج بنا مني غيسنا خيرم سما خيت مان سما خيت خمغا بن خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي خيرم بي ني جامو موي خيرم بني واخ خالص اك اوروس خالص اك اوروس نينا سما خيت وي خيرم بوبو لا ني جامو kërëm xaaliss ak wurus mom la xéttu yent yalla muhammadu di jamm akay deug bokk yi li len xaaliss jaral dama ni nit ñi xaaliss lim len jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans lañuy wut sans mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sans sans motax nga gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sans luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolou dem dugg ci ben politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkati dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni xaaliss leen gënal yalla xaaliss leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xaaliss ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax bi ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay ñi yu bari koy waral ñi yu bari lan la lay jural xaaliss motax yonenti ni sama xet bi khalis moy seen xerem khalis moy seen xerem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di allahu akbar ad dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug boy len beugé xam muna amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanuul ñaar deureum lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar doon gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yemalé musawiyan dinara ayni bil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalis tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalis tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen re dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après c'est mbam lu ci ne yonnou sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonnou bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daané mune wala imune ko way rusuma da na yalunt yalla bi ñet yon nak lolu rusuna fa waral rek te dem waral rek te dem ay borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dew yi ñu meppuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu meppuñ wax deug nak légui da wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deggi leen fofa
1: waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek
0: yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanmu hasi al umma ad-dirham wa ad-dinar
1: ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar
0: ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewuy leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li feej di guddi nebet di dem muna am ne jeufam digen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nebet yu gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yenu ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol te yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juroomi poste douagne bala nga jigi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juroomi poste yu fa nek juroomi poste bu nek ay douagne malaka fa ne poste bu nek douagne malaka fa ne juroomi poste yep xam nga budé douagne adina yi leg nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté la dégg muni badjen jobbe njay ah yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajje ak ñom baniko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot
1: bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la odukhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continuer continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekké tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe odukhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi luñ lay def usqita fin nar dañ la nan bumax nga ni kep sawara sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yi dañ la wax demel dugg sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe muk waye sangum yalla jaralon na do yak der muk te diko tay sangum yalla jaralon na la kenn min la gar adkhulil jinan rek ci top ñaarel poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fi liggey gënoo fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawmu koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yépp ki 11 mois yépp may na la ngay lekk di naan mu am te wenn weer wax dama ne la bu ñëwé bu lekk bu naan bëcëg bi guddi gi sax may na la lekk ak naan waye bëcëg ba wa fa no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina may na la wërsëg wo mëna aji ji makka may na la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxé yi di jema jaay ngeume di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dur ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yolum dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek dedet ku mënut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënut la wax ku mënut dox fu moy ku mënut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mahmoud Bamba cheikh modou fadal gënal doylo cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh modou fadal mom dafa doylo won seigne touba da ko wul won mom yalla xam nako da ko wul won lim bir graw graw graw day wax nañ ko borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ ko mu doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk fonk fonk lim koy doylo doylo doylo terewut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané ah defino ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benn poste duwañ bi ci dess moy al-qusl wal wudu al-qusl wal wudu ca ngaayal farat ak njab kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan patax patax ya ni bari dañuy patax patax waye sanguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax njap njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax donc patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkat bi rek da ne fip fip jinn ci tew waye ndaw foon dong la koy de foon ya nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi ci wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yi lay xaar de ñi lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wa silatu rahim birrul walidayni wa silatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ko yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay téma gis ba ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politicien bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birrul walidayn القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجب لا عندك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëre ngi fi yoonu seigne touba ñu la mat jëkëre ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci ci lu melni
0: tarixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun Senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jeeg seyna tudutu matas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko li yalla nam ëlëk xamoko ci dara waye bëgg wax ju reuy rek ak bëgg gëna xejji rek jëruko de yalla xamnako bëgg gëna xejji rek jëruko moy batu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxnako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxnako ci hadith neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex ila alamilun ba hadith ba jeex kon batu halk bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow di xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna seyte dootu matas subhanallah bu ci moone yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna tudootu matas mom yagges nako wax ci tariixa yek ni mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirihi ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaxa xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yu'khadhu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tamsasu narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alil mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la te waxo ko ko nga khalatone dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbu mu'min al khalbu mu'min allah nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yakko ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha dom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yëri ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñing ci kaw fuku yalla du alak xétam yi mukk xétu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañu ni al muslihuna fil ard li feek ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yenenbi yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bizulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fagnu boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh mudou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha dom adama yi buñ deme nak ba dom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé mas dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudd dé ci abou yassid bustani ñom dé ila akhiri ila akhiri muné way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mune ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lool de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lool de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tuñu légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey mag ñooñu wama rabbuka liyuhlikal qurra bizulmi wa ahluha muslihun gis nga de bizulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen poñange joju du tax mukk ma alak len li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi suñu mi la wax de nga xamne toñangi fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni suñu muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanum lam toñ ma ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm je yalla bax
1: yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla
0: dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir
1: nañ len wagnou ko bala depp wess ñen bal
0: nañ wagnou ndaw ni bala depp wess nañ wagnou ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xolaleen di commandé xol ñene bour mel ñu aw ñu bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mu ne fuñu jëm rek ciir yëpp top ko ca bu dawé dëgmal banex ciir yi top ko ca mu daw dëgmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw dëgmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal mali muni kon nak mom señ touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yep bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil isla' al lil qalbi ma'a فاعتبر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل يزنغ فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal moni deet yoon wi tariqun tawil du ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari alé xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat islaa al khalb islaa al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na
1: fecci li rek la ci Seigne Touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendorot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nuppi nak ñu né la yi ngay defar bu ko solo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def té waye ndaw lool kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko ma sa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran akam bobu dañu terbi won alquran way lu leen massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu leen massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax Seigne Touba ni lakkenama tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam ñu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya ñom dal banexam rek ñu kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko ding ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo beugé musur wayé melni wa mbéd mi di déllu ci wat tani da nga défaru ku la ko wax dalay nax ku la ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba néna la yaqdiru al mikzal wal mubarij wal mubarij Seigne Touba néna yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu défaru Seigne Touba neena ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok la yaqdiru al miksal ko tayel munu ci bok ko bari titeur munu ci bok yon wi mun way nak ni ma hasal manhaj de yonu bax la de ni ma hasal manhaj de yonu bax ngogi de yonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yonu bax ngi nonu yonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'il jami'aha fa'sus bil fada'il neena ma ngi lay denk man Seigne Touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena ma ngi la koy digal man Seigne Touba de wa ta'ir al-qalba min ar-rasa'il jami'ha fahsu sayil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am yum la ci limal rek kal udbu wal azad war riya wasu' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayyi feug de nan mana budul man du kenn mu ni lolou ngay jëk dindi ci yow mana budul man du kenn al asad añan añan lu way am do ko yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé mu ni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asso nay ma dekk nayobe ñene dindi ko ci saxal nak nay yalla dako bañ lol bani ko kep ku ko def sax kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy reuy reuy ko ko xagn el observé rek bo démé té ci bir talibé ngay observé rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reuy tax wor malu ko reuy da reuy amna ño xamni dañu xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek comme gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim dugal war mal ko dugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul legi nak bi xew moy al iqd shohr shohr man shohr gi ma gis ci nit ni ñu koy soxoré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd soxor soxor bande seigne modou waxtaanu jeexul waye dafa na sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wetal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti wa walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono ak bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jele subhanahu wa ta'ala xamun ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax dako dan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok do nga message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga dal ni relle li supportable rek lolu nga ne ko relle wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya neewon baraf sangam defoon nga nangam te fekk arrangé ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko tel na yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jele ak luko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu bi delu wat ci sun senegal gu ñepp bi yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu jamale fa waxtaan wi inshallah ta'ala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ngeen mën di dag téléphone yi waye té loolu mom man awuma ci solution ndax señ mudo koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kepp ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala ba yeneen ci dess gona yaang ci jema kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pont daara ji yépp ñom moudou mbay mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko doko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defena duma ci añaané kenn dara ma ma di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam moni ku gis dëgg nopi ca sheytaane su muuma ku gis dëgg nopi ca rek sheytaane su muuma ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xet wi ko xamangi ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax ndax ñu bari biñ ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab jégg la lool rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamne ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tekki moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mamu deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci jeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mamu la kat ak mamu la ak jeg mom jigen lañ ci xam ak jegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep lu bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakum juromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addi sakum jurom ba waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakum jurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xani mom nga ko doon wax waye comme boba jamono commencé na soti ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi maram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyam ngir leer lu di mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba niko delul wol ma Cheikh Mamadou Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mamadou Fadal ni Cheikh Mamadou Fadal ñewé mu niko aw Aladji Fallu yeen batay dal mune su gude na nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mu leen ci nax dal wante moko fa yabal Seigne Fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci Seigne Touba rek man manangu luma way naxati ci Seigne Touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokut ak Moustapha Mbaye Sall mi xani mom lu leer nga wax lu mel ni midi beccuk mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa mo parce que gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lol legi dañu bari lol nañu mugo kon dal Seigne Modou ni wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: dafa daldi wo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liñu tuddé xiwar xiwar moy dialogue national won ko ni ko man dama bëgg jamm dama bëgg ñu jollagé ñu xolaat ba xam naka lañuy doxale mbir yi nañ jollagé ba déggo ndax jamm am yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme nitu kessé la ci bu yalla bu ko yalla wax yuun bu ko yalla wax yuun xamut li nek ci gannaaw jolog bi sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog ba sallallahu alayhi wasallam ni day dem wuy ji jolog bobu ñu wote ndax mom ko ko wo ci jamm mu wuy ci la ci wa yalla mi nga xamni mom xamna ni jolog bi sincereul yalla mi nga xamni xamna ni jolog bi sincereul munu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fa sa tank tege ñoñu disperser peuple bi rek mo leen taxa jog disperser citoyens yi rek mo leen taxa jog disperser talibé yi rek mo leen taxa jog bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan lako wax bu fa sa tank tege muné ko la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fihi muné ko ben jolog rek nga wara téwé ben jolog rek nga wara fekké ji ma amone ko jologu daayira bi nga xamni ragal yalla ko sos jologu parti bo xamni ragal yalla ko sos muné ko jolog bobu rek nga wara fekke ji la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi muné tosan la min awali yawmi tosan la bañ koy sos ragal yalla dong la won daayira bi ragal yalla rek ko sos muné daayira bobu mom man nga fekke ji seen conférence man nga fekke ji seen congrès man nga fekke ji seen jolog parti bobu man nga fekk ji sen congrès parti bobu man nga fekk ji sen jolof parti bo xamni lako sos moy ragal yalla moy lan al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi al islaa bayna nas defare nit ñi ak defar nit ñi muni parti bobu mom mo gëna yey mo gëna yell nga dem ci sen jolof mo gëna yell nga tek fa sa tank la masjidu usisa ala taqwa min awali yawmi ahaqqu an taquma fi sallallahu alaihi wasallam ak nu rok sun jamono tay wax ji ayatul qur'an yi bi ak nu rok sun jamono tay mune ko ndax daayira bobu mala wax ni war nga fa tek sa tank tek fa sa tank mo gëna yey mo gëna yell mune amna ko fi hirjalun yuhibuna anta taharu daayira bi mala wax ni fi hirjalun yuhibuna an yatataharu te wallahu yuhibbul mutatahirin aw wallahu yuhibbul mutahirin ngeen bal ma bu fekke dama djum ci aya bi fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutahirin muniko daayira bob bo gise man la sen congrès jarna fekke ji senu conférence jarna fekke ji senu ndaje jarna fekke ji na muniko daayira la bo xamni ay goor yalla pire et dire nga fa fi hurijalun yuhibuna yatataharu ay goor yalla pire et dire nga fa ci daayira bobu malay wax kon sen congrès jarna fekke ji parti bi malay wax sen jolog jolog bi ñi wote jarna fekke ji ndax parti boba muna muniko amna ay citoyens pire et dire yo xamni jamm dong lañ bëgg an yatataharu jamm rek luy indi jam rek luy taxa bax rek an yatataharu yuhibuna an yatataharu ñom dañu bëgg jam ñom jam rek lañuy wote ñom parti bobu may wax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu bo démé da nga fa fekk ño xamni muna muni d'accord ay membre lañ ci parti bi ay membre lañ ci parti bi ay citoyens lañ ci réew mi na mun way ñom jam rek lañ bëgg ndaysaan jam rek fi hirjalun yuhibuna an yatataharu lu indi jam rek mo leen itteel parti bobu lu bax rek lañ bëgg lu sel rek lañ bëgg mune tay wallahu nak yuhibul mutahirin man yalla dama bëgg ku bëgg jam man yalla dama bëgg ku sel man yalla dama bëgg ku bax wallahu yuhibul mutahirin wallahu yuhibul mutahirin man yalla dama dama bëgg ku super sew ñaar demal nga tambalé ko fi ci hôpital jannatu liñ koy wax daayira bi ko doon tabax tambalel ci ñoom 2012 defo na ben waxtaan wo xamni pour disperser daayira yi rek ci liñ ci wax ki jité won daayira bobé ñewna ba sama daara joji ci année bobu ñewna ba daara ja bo ma nga feulé ci rayba ñewna ba daara ja mané ko man lima doon wax yalla do nga tax par parlo xam ma samba wala ñak xam ma demba taw non lama yalla bindé limay wax yalla rek tax par parlo wuma sumay bu mo waxé ba nopi nga tiré ci ay enseignement yu la mëna jëri rek nga jëri ñoko li rek may til al ismu tarqiya luko disperser ismu tarqiya lan moko disperser waye téré wul yalla néna amna fa ay membre yo xamni ci ismu tarqiya lañ bok muni mëna ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba rek lañ bëgg ak ñoo sincère ci liñ né Seigne Touba dong lañ bëgg yuhibuna an yatataharu rijalun yuhibuna an yatataharu muni bo démé da nga fekk ay goor yalla yo xamni Seigne Touba rek lañ gëm Seigne Touba dong lañ bëgg kon lu dugg ci seen biir ba disperser leen moy al masjidu dirar ben élément la élément la bo xamni mbolo mum dugg disperser ko parce que mum ay intérêt day doon ko xamni budé nit la boko misalé ci nit day doon ko xamni lum jitéwul baxul lum bokul baxul lum dirisewul baxul ku mel nonu lay doon mom benen bi ci dess day doon nit ko xamni day bëgg ak pal go xamni folli ku dita top moy ma fi nek ba faaw ma fi ne ba faaw bu magaton bu kumurit mo fay ne rek di law lawi mom rek bu magaton bu kumurit mom kep fay ne di law lawi subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bimu tele dañi abubakar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu tele dañi abubakar demal mom lay faral di wax xalé yi man len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi man len yéré ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolou nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop dom ma ngi ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koko jar na joxe bakkan ci mbedd mi koko dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak ak njabotam bu dese mu jox la bu desul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambour jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daar sama domi jang alquran ak domi jambour yi jang alquran ño bokkal yu ñi tudd ño bokk neeg yi fana lool mum setlu won nako ci serigne salih mom domam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit ka dalik adala al masjidu dirar élément bo xamni disperser rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci disperser rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yo xani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tuddé ay opposition radicale membre de parti radical nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radical lañ saga muta sayu fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci muta sayu fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gem yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg len fele ahq an taqum fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu nodd takusan yeen bal no fekk mané ci waxtaan bi sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwan khairun am de nga de ak question la yalla ni yonenti bi ginaaw bima la digele jolak bi nga wara fekke terela jolak bi nga xane woro cha dem ndax jolak ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwan khairun am mu niko wa ma ngi lay laaj parti bo xamni dañ ko sos ci ragal yalla nga xamni liko taxa jog moy al islaa bayna nas defar rew mi jamtu lay katnam fu tali wara dem mu yobbu ko fa fu god fu mu ni waaw daayira bo xamni ñako sos ñi ngi ko sos ci ragal yalla ngir taxaw rek tariixa bañu bok moy len taxa jog ala taqwa ragal yalla kep luñ bëgg mu ni way yëmuñu ci nak boole ko di sakku ngeerëm li ñi def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wutuñ ci ngeerëmal doom adama minallahi wa ridwanin ngeerëmal yalla dong luñ ci wut soxla wuñ ci sax jazakallahu khairan soxla wuñ ko ci ñoom li ñi def lepp ngeerëmal yalla dong luñ ci wut tabarak wa taala ku wé di nga laaj ko wa isbu tarxiya li ñi dépasser par bis événement bu nek rawatina legui bi ngi deme ba nga xamni sediyé tok legui te bëgguñu disperser am bëgguñu ciow am taxna legui seut bu ne sax legui bu xewleté te ñom benn oxygène rek lañ amone moy Abdul Khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmed Bamba Abdul Khadim waye nit ñi dem nañ ba di leen sik ci loolu te loolu nak wax deug moy bankas bi moy tatu garab gi yéne lepp ay bankas dong la nañ fexé ba garab gi na nat bu garab gi deewul rek bankas yépp dund waye tay buñu sétané ba garab gi dé ay buñu sétané ba garab gi dé bankas yépp ay dé bankas yépp ay dé bis buñu ñu saga Seigne Touba fi duma gis kenn ku réagir té buñu saga sa mam ngay bëgg ray sa bop buñu xassé sa mam ngay bëgg ray sa bop té ñi nga xass Seigne Touba di waxal Seigne Touba lu dul dëgg du yoon nga ni ci ciel Seigne Touba bankas bi de nga ni ci ciel motax man isbu tarxiya oxystif biñ amone bu jëk d'accord na ci rafetlu nako moy ben oxystif lañ am moy Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Modou Bamba parce que moy datu garab gi soxla wuñ ku len wax jere jëf événement bu am ñu def ci seen doole bam jeex tak isbu tarxiya nga dem fele ci tidiane ya fekk fa même association bu formé wo nonou na defena orcas liñ xumo orcas lañ tudon fatina sen tour wi te al amin créé won ko defena ila akhirih mbolo mo dem sun borom neena ay goor yalla nga fa yo xamni nonou lañ ñal non lañ mel ñom dañuy liggéeyal tariixa bañ bokk te yalla do nga tax soxla wuñ ci jasaaka law khayran mune waye nak amna ci bir mbolo ma ño xamni luñ jitéwul contar ko luñ jitéwul rek contar ko ñoñu moy kan moy abo amir ko gis mu mel non rek tuddé ko abo amir rahib fo gis kuy tekkali aw nit tuddé ko abo amir rahib nga xamni serigne bu joggé sénégal ñew fa ñu wét ak mom am luñ tokal ci nopam benen serigne ñew ñu wétal nga xamni
1: Università tradizionale oppure
0: online per scegliere tabakh ko ala li serigne touba fofu sax dañ fay disperser ñu fay ñew keur serigne touba gi ñu tabakh ko ala li serigne touba radiyallahu ta'ala legi fofu sax dañuy wax premier mbake mbake deuxième mbake mbake troisième mbake mbake quatrième mbayen quatrième subhanallah xana yalla taxul ngay def mbake mbake yi ñoy pire et dire yi ñoy royal ñi yoy deuxième ñoy troisième ci keur seigne touba yi dang koy gis lolu dispersé la parce que mbake mbake bi nga tuddé deuxième mbake mbake ba diko humilier légui day mujj en ki nga tuddé premier yow da koy mujj en te fekk yow ya ko def seigne touba ko mom njabot gep njabotu seigne touba lañ yamale ci ñepp rek ñom ci seen bop buñ fa dajé ñañu mag nañ jox ci ñaleen mag rek loolu la leen seigne touba sante wajjal saghirana yuwakhirul kabir wajjal kabirana yuhinu li saghir xana lool ñu war nañ ko xam ñom war nañ ko xam mais dajé wuñ fi waye amna spécial ben sambour bo xamni VIP la VIP motax joge na fi dem Nigeria ñu diko wax Nigeria fu bari talibé bay ñass ma ñew daayira ba ma fekk ndax da ngay dal hôtel ma ne xana Seigne Touba wu fi keur te kat man kiñ ma bolel dem na ba keureum moma bolé ak domam ndax hôtel ngay dal ma ne xana Seigne Touba wu fi keur ñu ni ma ah kay waye keur ga daayira yi dañoo xulo ba respecté wuñ ko keur ga ni la man le man ngulal Seigne Touba ma gënal hôtel yobbu len ma fa ñu yobbu ma fa bayima fa melni man mani cundum ba karok bisub ko su rajab ba ma defal len conférence defena netti won nako ma defal len ab conférence bama paré domi bay ñass mo jël rajab ba wat ci yalla ni depuis 20 ans musul ñu indil borom xam xam buñu waxe deug ni 20 ans ma jog jël sama taxi wara dem bene gaay na ma fojje ma ni ñibbi ñoon diir señ bi dimbi lañu il faut nga dem fere man yalla téré ñoon diir ñun koy dañu xamul won ni yow ni nga man leen waaw ba do la moy def bala tarel gan xam ko ba do la koy def wa salaam dal dem mbolo mo dem amna fa disperser rek mbolo mo dem amna abu amir ar-rahib yalla laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko dama lay laaj ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khairun amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin am joju ngeen degon ma diko wax legi deglu la ci yalla tek amman usisa bunyanuhu ala safa jurufin harin muniko wala bok fekkaji kongere bo xamni parti ba bañuy sos parti ba len keppa taxone ñu sos ko moy disperser citoyens yi ndax parti ba ñing ko tek ci kaw ben min bunyanuhu ala safa jurufi min bo xamni bu klaté rek lepp yaq ci kaw ben min ci lañ créer parti bi daayira bobu ñing ko créer tek ko ci kaw ben min Allah safa jurufin mi ngi melni yow mi gas ba mel nga dem gas fo xamni fu noy la day mabbu muné ko nga parti bobu muna muné ko ñiko créé muna muné li fondé parti bi baxut ndax liko fondé moy dispersé rek liko fondé moy jaxassé aw nit nonalé ay nit nday nonok dom nonok bay jëkkeur nonok jabar serigne nonok talibé nonok serigne Allah saha jurufin hari sun borom neena fanhara bihi fi nari jahannama neena suko defé ñom ñepp lay boole duggal ci kam mun waaw un jour viendra ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir parti bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir daayira bi ñoñu nga xamni ño mel nonu ci biir association bi mun na mun ko bisse ngi ñew fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ndax kenn ko nek danañ sisir sa portable fekk ci ay audio ay whatsapp ay message yo xamni li la taxona jog moy disperser fanhara bihi fi nari jahannama ñom ñepp ci kasso yi li ñi mujj ñom ñepp sun borom tekke ni wallahu yahdi al-ghawma zalimin والله لا يهدي قوم الظالمين استغفر الله والله لا يهدي قوم الظالمين سن برام ني مان يالا مان يالا دوما ماي بوسيبيليتي كين كو خامني اب جالكاتي كات لا اب توغن كات لا موي ريسير ميسيون والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين ماغا سورة التوبة ديم لين نين سيت آيه بي ماغا سورة التوبة مان يالا duma dimbele ab togn kat bam réussir mission dama koy bayyi rek ni yego golo bu yegge ba defeni yegna rek ñu xëc ci cèn gi muni det wallahu la yahdi qawma zalimin wallahu la yahdi al qawma zalimin da ngay dem ci nek jawrinu daayere bi ba yaakar ni réussir nga sa mission yaakar nga ni yow legi atteindre nga sa objectif lay kalaata ci say loxo do xam lu doon wallahi lay kalaata ci say loxo ba do total sa bop do xam lu doon lolou moy li yalla wax ni wallahu la yahdi al qawm al zalimin kuko defi do réussir disperser nit ñi rek bu la taxay jog disperser peuple bi rek nono le nday ak bay rek mune wallahi kuko defi do réussir والله لا يهدي القوم الظالمين كوكو ديفي دو ريسير بوكو اوديتي راديو خسيد اون لاين اي القران بي نوي وقتانه تما نيك سوره التوبه بوكو دي جانغات با اكسي سي خصتو ابو عامر الراهب wallahi day nuro ak sunu jamono bi lol day nuro ak sunu jamono bi lol liñi dund ci daayira yi ak parti yi c'est la même chose ndax abu amir bi yalla yonne yonent yalla muhammad ali sallatu wasalam mu créer ben parti bu ñu tuddé l'islam parti bi mu créer ko tek ko ci sincérité tek ko ci al islah bayna nas fek bobu abu amir mom tamit mbolo mi ko wër woyé nañ ko turbu tedd wone ku mag ki ku sel ki ku reuy ki ku kawé ki ku nangam ki diko jey muy jeyaxu ba yalla dogal yont yalla muhammad ñew créé parti bi mu gess ni ay kotam mi ngi wacc mu nono yont yalla muhammad parce que ay koto mañu wacc mu dal di dal ci kawam kompeloko mom abu amir nan la def moy dafa dem koaliser ak al musrikuna nga xamni ben lañ ci adversaire yu yunus sallallahu alaihi wasallam mu dem coaliser ak ñom bi mu coaliser ak ñom bu ta yamone rek du am problème waye xam nga num def da ñëwaat dugg ci biir parti bi yentu yalla muhammad di l'islam coaliser fa ak ay membre yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay partisan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi di len tudde al munafiqun mu coaliser ak ñom nga xamni legi ñom ñokay sen li yentu yalla muhammad di waxtane ak ay militant di len orienter al munafiqun yi nek ci biir parti bi te coaliser ak amir ñom ñoy informer amir ñoy informer amir su ko defé amir ni len ah attention de wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam attention de sa dossier yep ak ma tey mom amir sa dossier yep ni ma tey li upp sa bob bi kay moy yow xamo no def bama am sa dossier lolo upp sa bob bi waye sa yep ngek man abou amir ñan ñoo informer abou amir bañ bam xam dossier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam xam ay secretem al munafiquna moy militant yi ne ci parti bi te sincèreuñ al munafiquna militant yi nek ci parti bi te sincèreuñu al munafiquna mu coaliser ak ñaar ñooñu moy al musrikun wal munafiqun ñom la coaliser dal ni len légui pour ñu atteindre suñu objectif nañ tabax ben nuñ koy tuddé ci sax moy fi parti di dajé di def seen congrès yi ñu tuddé ko al masjid ñom al masjid ci seen jamono ci seen jamono nga xani bu doon suñu jamono bi bo man nga ko firé comme ni nga xamé ni al musrikuna defon nañ ko ci bir makka fi nga xani créé won nañ ko mu nekkon ben ensemble bo xamné fa lañuy dajé di sotante seeni xalat permanence mu ngok permanence ñu tabax ben permanence bo xamné fa lañuy dajé tuddé ko al masjidu de nga turuy masjid lu fa wara am xana julli ak ragal yalla waye lutax yonent bi tuddé ko al masjidu dirar lutax sun borom tuddé bireb bobu al masjidu dirar jakka ji nga xamni day loré rek ta du jariñé juma ji loré rek ta du jariñé al masjidu dirar permanence bo xamni luy loré dong lañ fay réñu luy loré rek lañ fay waxtané luy lor peuple bi rek luy lor partisan yi rek mom lañuy waxtane fofa yalla nako wax ci alquran de al masjidu dirar bokki ndax xam ngeen ni senegal amna jakka yo xamni tas nañ digënte nday ak bay jabar ak dom serigne ko talibé ay jakka fi ci senegal yo xamni khutba kat ya fa nek di khutba ño disperser nit ñi da gis imam bu tok di khutba di wax li yalla wax ci jamm li yalla wax ci salam li yalla wax ci sincérité li yalla wax ci mbax li yalla wax ci baña yak alali jambour nga gis ay membre yu jog lem seeni sajada dem la hawla wala quwwata ay wajile yow ki lim lay wax ni la bal yak alali jambour bal toj alali jambour bal tal alali jambour yalla la ko jike wax mom dala koy rappeler dong mu jaral lem sa sajada bagn fa julé lutax parce que da nga en imam bi ci wax jodi muy wax da nga en imam bi dana ñew ci en dana ci ñew ci kanam tuti resultat bi li ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam wax en abu amir ñu tabax ben permanence yalla tudde permanence ba al masjidu dirar seen permanence bobu non la ko yalla tudde ci alquran al masjidu dirar ñu coaliser jël ci membre yonnabi sallallahu alayhi wasallam difa am ay information mu dadi lalal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndeug serox ñuko damay wote jolog national ba nga fekke ci ko yalla niko bul dem bul dem jolok bi seen seen bul dem bul dem bi yalla netale yonnte bi sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mo créer mom la daïra bobu bëgg yalla netale yonnte sallallahu alayhi wasallam oxystif bi nga xamni mom la parti bi bëgg atteindre ak fum jëm biko yalla informer yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yonnte bi sallallahu alayhi wasallam xamni li jëmul kër mu ni kon nak numuy def moy day dissoudre parti bobu da koy dissoudre sallallahu alayhi wasallam daldi wut ay ndaw wut ay ndaw ni len dem len ngeen dissoudre ma parti bobu wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojato rajax motax biñuy toj ay juma fi ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg commencé khutba nan waaw neegum yalla nga diko toj mané masjidu dirar dagan na nga toj ko masjidu dirar jaka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba do xam foy jaar yalla da ko santane ba ma leen ko waxe la gaay soga dag masjidu dirar yonent bi yabla ñu toj permanence ba mu dessoudre parti ba mané ak ñu rok suñu jamono ji du xam ngeen waji wax poutine poutine xam nga man observateur la poutine xam ngeen ko de yeen ngoy siwer parti bañ tuddé masjidu dirar ci seenum rew xam nga num ko def da ko dissoudre yemul ci dissoudre ko mbolé membre ya bok ci parti ba yépp de leena massacrer ñepp la dégager jogel ci poutine nga dem fi ci Erdogan Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamné amna ben mbolo ben parti bu sosu ci am rewam mu gis ni masjidu dirar lañ dalena dessoudre yamul ci dessoudre len waye daf ni mbolam parti yi nga mbolam rew yi nga xamné dama am ak ñom liñuy tuddé rapport diplomatie muna amuni parti bi rew yoyé dañ fa ubbi ay école difa former ay membre yoyé dara du seen xalaat buñu maggé luddul disperser peuple bi mbolam rew yoyé école yoyé nañ leen tejj wala ma dag sama diplôme ci ak yeen école yépp tejj ba ci Sénégal gi école bi fi neewon dañ ko tejj ba ci parce que jamm gën ay wa xamna ni bu ko deful aw ay rek lay jur mbolam association bobu may wax Erdogan mbolam école buñ ubbi won ci adina bi dafa dem tej école ba waxuma dissoudre parti ba donc de japp membre mais école yi créé won sax da leena dissoudrale yonent bi sallallahu alayhi wasallam yabal ay ndaw ñu dem dissoudre fi nga xamni Abu Amir ak partisan buñu réunion fa lañ koy défé mu dissoudre ko alayhi salatu wassalam mané ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal ak ñu rok suñu jamono bi ak ñu rok suñu jamono bi ngeen bal mo waaw ndax buñu démé ba yalla dogal ñu yegg fo xamni doom dafa endayam ndax lan ndax ma ak yow bokkutuñu xalaat ay waji yalla dañu indi adina pour ñu bokk xalaat annas mukhtalifun bokkun ma ak yow fuñu fété e waye ndaw yalla daf ñu indi pour ñu bokk fuñu fété yow ngay bokk ci benn famille ki di julit ki di yéfer xana lolo gëna gravati waxuma ñaka bokk parti rek waxuma ñaka bokk daïra waxuma ñaka bokk sëriñ ñaka bokk sëriñ jarna disperser wu jarna nonu nit ba diko yonne ay agression verbale ag ci agression physique nga xamni boko deful direct yang koy def indirect boko deful direct yang koy def indirect agression verbale bo beugé xass nit ki te ñëmé woko xass nga dal di wut ben way fele niko xassal mako te yo xam nga ni ki ngay xass karaw bopam kep la gën adina ak alakhir nga ni xassal mako sagal mako bo xamé ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddé sax TikTok deli le fi man lañ la ci top nga dal di koy yonne ku nek bitim rew nga xane fam nek du fa deli fay ko xaliss mu defal lako lan lañ yalla waxon ci alquran sun borom da waxon ni wa abudullaha wala tusriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana وبس القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وجار الجنب وصاحب الجنب وابن سبيل وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء ايمانكم ما سورة النساء وما ملكت ايمانكم ما سورة النساء يالا ني بوغين ما جوخي ليما موم با بار باج ما ووتال ناولي لن لا لين سنت سين ญาري واجور سين ญาري واجور ادنا بوم كو ياغالي با نين ان لين wayo parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji bindé ko mu indi subhanallah wabisul qurbango yalla neena sa mbokum jégué ñalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na de ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fete mom tamit nonu la ak bagn la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu delu ci wat jangat alquran nafarat ko te delu ci suñu xel te delu ci suñu xel bo demé ci ay ba lum ci tek bim ne wal yatama wal masakin xam nga lum ci tek wal jarisil qurba xolal sa mbokum dekkendo sa mbokum dekkendo mo xamni da ngayena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi le kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay lay la yowmal khiyam deg na am nañu wéssu lolu deg na am nañu xam légui dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyer pour buñ bëggé taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad لا حول ولا قوه والجارس القربة سمبوكم دكندو بنوبي نين بوكو دلات دي وا يانكوي جاي سي سوف والجار الجنوب دكندو واخني بوكو لين دارا سي دلات خانا لول ادم اك اوا وا يينا دك اخي دكندو nga amel ko ko waron ko protéger yow miko warona protéger legui yakoy jaay yow miko warona protéger yow legui yakoy jaay والجار الجنوب dekkendo bi ya ko warna protéger légui yow ya koy jaay yow da ngay gis légui ku partager diw la bëgg xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dëkk ah baxna wal jaaril junib wa saibil jann sa compagnon ki nga andal di voyager ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay dégg tam nonu diw ha di kériel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni mak mo bokk auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bokk auto wa saibu bil jann non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andal ko jaay kim andal ko jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekkendo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaaraku ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakumul asad fa inal asad yahkulu athanat kama tahkulu nar al atab mang len di moy ci ndikul wa en mang len di moy ci ndikul wa en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikulo muy ndax bagn nit ak añane nit muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jëf ju bax sak jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fenn luka waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en citoyen bele ni sa jamu yalla rek lay lakke ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak alakhirah day tax nga bayyi nit adina ak alakhirah mune bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mune xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len sen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam karatien bi don karatien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kunu ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak alakhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamoko boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam wali yi dundu la mo xam yi dé sosal nañ leen yi dundu sosal nañ leen ñom señ muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñepp sosal nañ leen ñepp sosal nañ leen xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo muntaha wax ci señ muntaha mbake lu rafet señ muntaha mbake bo ci muntaha wax lu rafet mina mi tejeul sa gemmiñ wa khulu linas usna boy wax ci señ muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dela yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas usna wa khulu linas usna waxal ci cheikh maye ñass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndomb ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosale lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona mu yaré kat yi arifuna billahi ñom dañu xamni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sow jëmpenku dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformé wu ngelaw le diko transféré réew ak réew dekk ak dekk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon lepp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes way atay 1960 ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusul linas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut de waxu deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel mënu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel mënu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Moudou Mbaye Thiam wala ma def ko Moudou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée international bo xamni toubal mag ñi lay tuddu toubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international toubal mag ñi wa toubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñak yépp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku leen ko wax du leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku leen ko wax du leen di nax magi Sénégal li leen Yalla jaral gisuguma ku ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisumako Yalla xamnako magi Sénégal li leen Yalla jaral ginaaw yonentou be ki sahabaam gisuma ku leen ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di leen ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ku loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy eusma bi may wax eusma bi may waxtane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabakh at Tiwaouni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba né nañ suñu borom waqal qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala takhasumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte muni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meena tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggante non la ko cheikh abdou assid dabakh yi dan waxe yalla yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggante ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk nan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk nan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi bayyi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nekk seen kilifa té ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccio bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alquran ñu ko jëk téré alquran néna sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo né wacc ciatu buum gi rek ka jëss da naan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo baye rek ka ci day def ngalagn ci souf rek nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall nga jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen wérante bi ci plateau yi

0: man bëgg doom, bëggatuma doom, far na ci man bëgg soxna, far na ci man bëgg njaboot, bëgg talibé. Ñom ñepp jotté na leen yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abdan qadiman bam jeex def na ko mu nek fi daaw motax mu tek ni dami wa ahli wa awladi fi daawlahu abdan qadiman muskan li sanada mu ni dépassé na lol ndax buma ko waxé man nañu yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibé mu na mu ni man ci sama jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radiyallahu anhu legui jotté na ko yontu yalla Muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskana li sanada mahat mahabbati al mukhtar sayidina hum al maqani wal ahli wal walada dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan khadiman muskana li sanada radiyallahu ta'ala fofu la ciofel mana yam kon beug yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam fardu ayni la fardu ayni la way wala fnyaay day faral di wax ni bi tiwja fayna mbalja xam ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj manima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadu bamba moko bindon mam cheikh ibrahima fall ni ko nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind leader bi wala diet lolou mo doon laaj bi ma tontu ko ni ko xuma ndax seigne touba bind leader bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defu ben bu fekke seigne touba bindi lettre bi xana kon lettre bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gemu ñu seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima seigne touba musuko digal lu defu jang nañ ci tarikh ni bako seigne touba ne wéru feñ ne bu suba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radiyallahu anhu Seigne Touba masnako wo ñuko bu subana nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo woko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñuko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba bëru ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañu bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan neñu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci ndigal Seigne Touba rek neena ag na ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu naan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu naan mu ko man nga delu bu subhana nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu ba muy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni Mam Cheikh Ibrahima Fall match sob la mune ah ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xisa yu ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibrahima Cheikh mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru du dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li Mam Cheikh Ibrahima Fall mom nak ni Seigne Touba beugé yonentou bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci Mam Cheikh Ibrahima Fall daf ni Cheikh Ibrahima Fall di kérok bima fekke Mbacké Kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg bu mako gisoon dooma fekk mune dama top tank mom duggu sa kër bu mako gisoon mu genn ma top ko ay tank bi gennul kër gi neñu Mam Cheikh Ibrahima Fall ni Seigne Touba man ki may sét ngir bëgg dem ci yalla bu mako fi fekkul won te fekk fi bamélam donc lima bëgg ci yalla dina ko am neñu Seigne Touba niko lolou Cheikh Ahmed Bassir netti nako ci minul ba'al qadim muniko Seigne Touba niko yow de kon mag yow ño bok xal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu ma fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ñi legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yépp xéssa bi muy bëgg netti moy benn bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko wowon bam ñew maniko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ketay banako neena du tax cheikh ibrahim bama mu ne way mayit fayna ko kat ndax cheikh ibrahim bu wowon talib yi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni len seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talib mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talib mi bako waxin la wax la ni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna waji wala bëgg wali yu yalla yi dafa war ndax bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo len bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muné dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaqu bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wasalam sallallahu alayhi wasallam ci bi hadis bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len al marhu mahamal ahaba kenn ku ne ka nga bëgg yow mal xam fum dugg fofu ngay dugg fum dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yow mal xam fu wa ahlul qur'an nek fofu ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul musik yo lol le mbadantan taccu len mourir bu yowmal khiyamé fuñ dugg fofu ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politik yowmal khiyam wa ahlul politik dugg fofu ngay dugg ahlul politik fuñ dugg rek fofu ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mag yow andé ma djela kuma bëgg rek mag yow dem andé dem djela sallallahu alayhi wasallam wax ko man ahabani kana ma'i fil janna kep kuma bëgg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam te muy deug muna mun mag yow ñoy andu dagu ndank dugg djela légi nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mune man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi ay andu dugga janna ali sallatu wasalam mu delu wat ci al marhu mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ba yag am benn sahabi bo xam day def 0 seconde bu nek mu ñew yeur keureum xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal qiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma ëpp dara ëpp ma maqam tayit dama la bëgg mbëggel bo xamni mënuma tok ben seconde ci gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja jagay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ca nek ne ñanante ko ah kay al marhum mahamal ahaba aljana juma dekk ngay dekk nit ku ne kam bëgg fum dekk fofu lay dekk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum mahamal ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum mahamal ahaba kon sallallahu alaihi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu dugga jena kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu dugga jena legi nak mu dess kon bo waxe lol da nga nan waw ki nga xane mom neena Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko deg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaarak wa ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andaleen ak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñi wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna mu ne dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu mu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lamb ja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajuli min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma ben xol bo xamne day bëgg Muhammad bani Souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani Souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal baxam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci suuy rek len nga ci suuy rek mom suuyal ci muhammad mba nga suuy ci lamba ja mu jeex ay musa sabina bayna sali la ilaha illa wala ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi ya sidiquna yi ñom ababakar ñom usman ñom sayna ali yonent mom dama li ne di jëlale yonent mom da bok ci ay sartam moy as-sidiqu al-amin sidiquna yi buñ ko waxe ñom ababakar ñom omar ñom usman ñom ali ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafaatalé ñu am connection direct sun borom niko Seigne Touba ci masalikul jinan Seigne Touba dani fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali Seigne Touba neena radiyallahu anhu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connexion partager nako wali bepp yonent bu am connexion buni muna muni connexion bobu partager nako wali wi fama yafi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax mu ne la annahu warisuhu fal anbiya hujju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako li tax ma wax lako nila wali bo gis ab yenent moko partager connexion li annahu warisu warisuhu ñom ñoo leen donu li annahu warisuhu ñoo leen donu ñoo leen wootu ci kaw suuf ñin waaw ñoo ñu wootu ci kaw suuf donu leen ñum don mune fal anbiya hujju rabbina mune ñooñu ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct dañoo am réseau direct hujju rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali yi nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé ñoy orienter nit ñi wan leen fi réseau bi joggé bañ mëna am kenn ko nek ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienter nit ñi wali wi wal awliya adilatu tas'ihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tas'ihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu walen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantu bil ard demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil ard ku nono sama waliw rek man yalla déclarer na la guerre bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asamana lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yaq sa tubay nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku weddi laaj ko namrous bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yen ni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yu upp xuma bëgg bëss ku tal ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi dilu ci wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba di reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen baña bëgg nit yalla yi wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek quelques personnes yi nga xamni dañoo jup di tuumal nit yalla yi di tek ci seenu der naka sudul nona ngir bëgg ngeen becc ngal leen ñak leena gëm ay ca nit yalla yi dañoo don yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu jàngé alquran ci ay alquran bi sun borom di wax ca suratu tauba sun borom dafa takkal yonent yalla muhammad juromi tike juromi martaba juromi martaba yoyu le mom la waliw bu mat waliw nitu yalla bu mat nitu yalla mom la don ci yent yalla muhammad diko servir dom adamay mbaram lum wax la khad ja'akum rasulun ben ndom tank ngok la khad ja'akum rasulun yalla delegena peuple bu nek mbolo mu nek association bu nek yalla délégué ne ko len jité ko xani mom lañ war di déglu la khad jaakum rasulun mbolo mu nek yalla délégué ne ko ne ci seen kanam ñu war koy déglu muni koké nak min anfusikum day bok ci yeen min anfusikum day bok ci yeen bude mbolom julit la ab julit lay don ni yeen ab julit lay don ni yeen bude turuqu tasawufi ab sufi lay don ni yeen min anfusikum ab sufi lay don ni yeen ab murid lay don ni yeen ab tidian lay don ni yeen ab khadir lay don ni yeen min anfusikum waye nak bok na ci ay qualitém hasisun ali ñaarelu ndomba tank bango mo na neena koku nga xamne dama ko yabal ci yeen te mbok ci yeen jité len nek ci seen kanam ngeen waxu jëm ci man yalla hasisun ali seen intérêt moko gënal intérêt personnelam hasisun ali seen intérêt yeen mbolo min jité yeen peuple bi moko gënal intérêt personnelam intérêt kuma moko gënal intérêt personnel hasisun alayhi lolou neexna jangal mouride yi mbolam ñi fi nekkal seigne touba intérêt kuma mo leen gënal intérêt personnel mbolam ñi fi mësa nekkal seigne touba nak la wax cheikh amadou fadal lu taxone mo and ak senghor intérêt kuma cheikh abdou ahad mbake lu taxone mo and ak abdou diouf intérêt kuma nga nek touba di lek di nan di sangu te wer du de ba nga jot facture wa lolou ku lako yanul kan la xam nga ni ndox mi mom mayuñu lako saraxuñ lako malaka indi ñu lako ndox mi ngay nan di sangu wa bu wer de kikoy fay kan la kikoy fay kan la nga ñew ñu dagal la parcel bu yaatu nga dëkk yaak sax njabot yaak sax njabot daanaka man nga tok téméri at do fay lemp te kenn dula force ci kay fay lemp hasisun ali bu nuppi nak fo toll rek yor sa téléphone di wota ci radio rek di xass kilifa goga rek di dal ci kaw kilifa goga rek ni la yent yalla muhammad melone intérêt comme moko gënalon intérêt personnel ci sahaba yim andalon muni nak serigne bu mat serigne kilifa gu mat kilifa ni lay mel ci kanam mu njabotam rasul lay don waye hasisun ali waye du ci am nak harisun harisun day xër ci ñom ba tax du genn day xër ci ñom pour ñu gindiku mu xër ci ñom pour ñu taxé mu xër ci ñom pour ñu mëna jaar yoon ba tax du genn Cheikh Muntaha doy na ci exemple lu mbir yi metti metti du tax mu gedd waye bu don kenene batay gedd na bu yag harisun alaykum harisun alaykum dalena beug beug ba du len gedd harisun alaykum amna ci yeen tiofel ba du len gedd nu ngeen meuna melit mu defar len rek jëm leena wuuf rek jëma waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen meuna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop kalayam dede waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñettel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonante ci kaw suuf taxaw ci kanamu aw xetam ra'ufun dalen di ñewant ni nga xamé non la nday bi ñewante doom day di ñewant ni doom ni nday di ñewante doom rahimun waye rahimun de len di yeureum rahimun de len di yeureum legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeureumuñ peuple bi serigne ci yeureumuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position buñu am amna ben position buñ am ñom ñu yaakar ni comme andu ñoo position bi serigne ci am kon serigne ci dañoo yeureumul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkar ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñobaxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñ top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yantibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len dan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musulena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wolof ndjay neena ci bu reey rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibbu reey man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolou magako xam tibbu reey rayna borom waye borom beggul wona de sour la beggone mag mi xam ni tibbu reey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp muné ko wañil del tibbu lu yam lu xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédé bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédé da bañ mu loru mag mi bu ron benn ti dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabb hasi dahwati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serigne bi mat serigne te wutu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla ñuma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple du senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddu bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankute ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpel loolu te ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple am muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci biir ay talibem ci biir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biiru xetam mi ngi melni yonent ci biiru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu deme nenen lolou man na am ni muy dalé yonnati sallallahu alaihi wasallam yonnati sallallahu alaihi wasallam ñew na madinatul munawwara fek peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi meññi lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññi faawu ñu goral ko dé mu na bayi leen ko dogalu yalla jitt na lolu ñu dal di bayyi ci diwen sa dara ci tandal ma meññul ñu wa lu xew ba ren tandal ma meññul ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de mu ne a kon delu leen ci yene ma gëna xam lolu delu leen ci goral tandal ma yi kon ab serign man na japp ni mbir mi ni la deme ñu leralal ko ko xam ni ndeke mbir mi deme wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci leneen lolu lu meena nek la lolu lu meena nek la lolu mana nek la waye du seenu ñaka xam de seenu ñaka xam de ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang nañ ko soga dem man lay lay demay poser question sérieusement sérieusement lay lay ma poser question mani waw man seigne babakar si musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina war na mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeti sa beut lolou yow ko la ko waxon war nga ko meuna gem ba nga yakar nit war nako meuna ger ba tax mu wax lu wurtu wax mbaamu def lu wurtu def lolou yow war nga ko nangu yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yakar nga ni nit war nako meuna geret liko dess ci dundam ba diko wax lolum geumul lolou dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamne mom dañ da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may baat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mak ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko kërok bi cheikh salih mbake genné adina sest bi mu def mom cheikh muntaka xam ngeen ni sallallahu alayhi wasallam bimu genné adina ñu bari da neeru nañ waye xolal cheikh muntaha num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal juko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fek neewuma ubbi ko du ubbe ko kero ko yalla may batine de nga saytane mu xati yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom cheikh muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek cheikh murtala cheikh muntaha moonu sutural dem fay day ga te kenn yebuko fu day massa tak ci bir yoonu mourid cheikh muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te kenn yebuko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni ku ko def doko netti li de wallahi ku ko nar doko netti li ko nar doko netti li man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolu la munut en balma lolu la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena beug waliw yalla yep dafa war beug len dafa war degal len dafa war mun wa kullu man hada al khiyara ujiba kep ko xamne nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamne yalla ko tanal bopam neena ko meena don yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadithu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak wujiba ujiba ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kullu man aad al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi ku len nonu ku len won gannaaw yow nga nek ci ressources yi lula neex wax len lula neex wax len tane jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na ko waxon na fi ni nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn te ni koy togn ñep ni koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nitu yalla lolo ko taxa garaw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa garaw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far moy yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekkene borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom
1: roylo wuñ la ko bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragew man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari asantatu la nga bëgg ko bam jarala yëkëti sa alal jox ko sari asantatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara waratu ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal liñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu liñ séparé moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu mëntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom bu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak baye bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom bi lu mu jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bolay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangalé di yaré di yété dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bolay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meuna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak wayefu bop ab sénégalais la sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis amna ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis amna ngid generation seigne touba nekkon seen ngid amna ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna gint yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khairin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham ñass barham djob fuma ko jëlé dina fa tek menen barham djob sun borom mako wax dé ci alquran ma nan sax min ayatin aw min si'anati bi ghayri minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dina fa tek comme ibu saxo génération orienté na len dina fa tekat menen ibu saxo mu orienté génération bi ñew fuma genné am barham ñass dina fa tegen menen barham djob mo xamni day orienté ñu wajjamono ولكل قوم هادي القران لا سبابا نك بوك ابو ساخو بون امول لي ني تودي الخلب سليم موي قلب رافت نانغو دغلو بي يالا سي قلب تانغ لي ني دك نني ما بال بوك برحم نياس بون امول قلب لاغير بو ياتو سي قلب تانغ لي ني دك داخ دانيو غيس am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang li ñi dëgg heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxagnal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen muni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxagnu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doley liggeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga addi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkene man nga leen khidmal te khidmalu leen bëgg kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekkene man nga leen jox addi te joxo leen ko xana bëgg leen rek akay bëgg gi baxna de waye bo ci bolewul addi nga tiyaba ji gëna bari leen bal bo ci bolewul addi le tiyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom addi jo leen jox ñu defal lako fulay jural tiyaba yowmal khiyam tiyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamni ni ku xam addiyé la addiyé jo jox ku ko mata jox amul pertement addiya nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox addiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal leen tiyaba ju reey la tiyaba ju reey la parce na gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu genee ci kër serigne abdul khadir serigne abdul khadir ñeukante ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni khidmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem kër soxna ndey wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay kenn net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yeen ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ay xitma ay xitma ma ngi ndokkel borom hamdatu cheikh Moustapha Diop al Koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda dire jef jazakallah sukran lak
0: Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul khiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg legi nga pemti pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la wa amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram lu do la meuna xett li amna wali wax nak mbeudaxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xett li la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nanga len di liggeyal te yalla do nga taxna ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir beug beus bu ko def ngir beug kuka wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala muni watlub da'um fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bul taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé yi legi xamuñu lolu xalé yi legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen crise coros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno toga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal muni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barke loko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barke ba dem ci garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mbañu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarrikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarrikina kon amna ño xamni man ngay barkélu ci ñoom seigne touba ni del barkélu ci ñoom te di len magal muy nax fa innama ijlalul alimi amil ijlal rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe limuy jang nga diko magal ngir yalla neena yakuy magal yalla yeneyam niki kuy magal yalla rek yeneyam magal borom xam xam mok magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamnako dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggi na la woor ni ak lum bari bari xam xam yang koy deggi ci lu deggnu rek yang koy deggi ci lu deggnu ak num ko meuna layele nak lay

di sadiq mi fi nekkon day tolérer lu bari mom day tolérer lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redresser lepp tégat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yonnante sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna jup waye wallahi bu len omar gënul wona jup omar mon leena jubanti dalena gëna jup rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuté genn majlis mu nawara taggo omar leg leg nga gis sahaba yi bu ñew tagu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan cheikh mahmoudul fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xoromu di wax ni xam nga cheikhou fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaang yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam day ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari na ño xamné dañoo dëngëna dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonantu sallallahu alayhi wa sallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonantu bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonantu waxon ali salatu wa salam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayan yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayen ñew fanan ci sa bangu buntu keur
moy bangi buntu kër yi ngeen.

personne ñukoy def ba ngi ciment yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye ci abdullah ko fi jëlé di ci abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala anhu yal nañ ko yalla fayal yal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am sonna ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonentu bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilm kamasal al-khays asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len dem misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wame wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé faute bo bëggé meññant vite meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu dindu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé xamtu lay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager kenn muntu jubal kenn jup na nak mom waye muntu jubal kenn benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni da na toy xip da na fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni djubna djubal na tay djubanti djubna djubal na tay djubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki djub djubal tay djubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy
cheikhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhu tarbiya la bok cheikhu tarbiya ñaarelu sart ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax muhammad ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax muhammad ibn masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol muhammad ibn masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage muhammad ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu say khutarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu say khutarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wene sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhu tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhu tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj do nga la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal
bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna man ya may dox deug yalla ahlus sunna la man fexele wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo maniko dedet dama wax fi ma mine dama wax fi ma mine par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma mine muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma mine manam dama waxon ni ñenti walu yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la mine waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walu yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi mu misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal Arif Billahi ba Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ca xettli ci yermande yalla ji bu la xettle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wala ngay neena doto ko def doyna tubu mak yakar na yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ko tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mu mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tatti waaw waxna deug balen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi doom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kawsu mom jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day mbacke sama doom du jigen ci keur ga da am doom te amul borom keur lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon daam doom ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëj yone degge ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am doom te amo jëkkeer am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Ahad mom justice rek la xam justice
ndax jalalullahi gila jakar lol manu tegi njuggi sustus rek kama tu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kull si haqq haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu da xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani mo don def tindu di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga bay bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi bay bo nga gasso duggu ci donte sustus dana tej ba kasso yu fess way du tay nit ñi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nupi ngeen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di nax kasso yey fess rek waye danañ len saga ken manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolu ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamnako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustus manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect walli wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jom la lool mom lu jom la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggee dund maandu te do ngay tax ñu dund fi moo tax mu indi sustus tek moom cheikh abdullah moo tax jamonam kenn du toñ kenn jamonam déedéet loolu taxoon état bi respecté ko naka noonu mbollem ko amon ndom tank ci rewmi
ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokku ñu mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def bu leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci réew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci réew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice justice moko ko mayon al abdul manu manu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nupi nak jubanti ñu wa jamono bu ngeen ko massay gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nupi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nak na len gëna arrogant sa wa jamono ba nupi ni da nga len di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sa borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار إحياء علوم الدين خريتي وا دار إحياء علوم الدين تي سين خريتو دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير جزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne ko sa faal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ngeen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafay yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lol kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu mel ni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am alquran ni mako waxon bër ki dembu ki mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen mune ma sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé dom ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gisat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala te dekk ci biir dekk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dekk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla len yalla fay bi hurmatil quranil karim bi hurmatil quranil karim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam
ñewna fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nñ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wolere ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax baye sayidina job ngeen ko min ci baye job al ma'ruf bi baye job dawul delo tire gor gogou damay wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gogou waliw la baye sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayidina uwaysul kharani lamay jox gor gogou mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa lu xoo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éwité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme ni mako waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñum ak momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu walere ñew na fi ba ci daara ji barki dem fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gërem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jasakumullahu khairu jasa seigne moudou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gërem it batay seigne abdou baba seigne moudou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak seigne abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal nu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg serigne touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adam yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla musul ci tahassub muy parparlo yalla ñu yalla musul ci gis deug nopi ca ndax yonent neena ku gis deug nopi ca jamono bobé seytane su lunga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak seytane dara yalla buñ xam seytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca seytane su lu mo koy def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doonu mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhul al-iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man mourid la waye muni do mourid ko bo don ab mourid waye du ci wut dara do mourid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambax rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambax dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambax rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambax mbambax ba 1 sur 20 rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagale bam fekk jamono jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi dagay xex yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illan xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيدي مود ميسام أيضا الله ونصره. بوك أوديتوري خمني نوي عندك راديو خسيد أونلاين dëlu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen, ñaanal leen, fakk ci yeen ñaan. Déglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna déglu len émission bi wal ñing len koy jéglu bu baax. Gëna bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam. Bu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuti, waye arabi dañ wax ni man taraka takrar fala budda an yansa, manam repetition e pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu bobu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr, njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi parparlo, bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramut, far lu dagan la, waaye parparlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu, nga xam ni léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom, mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy farata baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlowul. Mel nak suñu jamono bi dañoo bari lool ak par parlo. Bu jëkkoon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñoom la siwe woon, waaye léegi dafa wàll si ci diine ji. Miñ waa diine léegi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yàq seen daxwa. Daxwa biñ daan def ngir yàlla par parlo yàq na ko. Bo demee ci minbar yi par parlo rek nga fay seetlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci daxwakat yi par parlo rek, par parlo rek. Loolu moo tax ñu bëggoon waxtaan tuuti ci tuddi yàlla, ndax ñi ne ci penc mi te wax ni dajaloo di tuddi yàlla biddaa la, njuum te gënu ko rëy. Dajalo di tuddi yalla du ben bida,
buñ ne sahaba yi defuñu ko, yonentu sallallahu alayhi wasallam defuñu ko, aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko, dana ko wax ci place am insha Allah ta'ala. Sun borom tabaaraku ta'ala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa aksimu min khawli la ilaha illa Allah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illa Allah. Muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom, te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illa Allah, ndax moy bat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm. Dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan, ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom, waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illa Allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina umay genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illa Allah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam. Baat bobu di baatu la ilaha illa Allah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatut tawhid moy baatu wetal yalla deug wetal kalimatut tawhid mom baat bi. Amna ci borom xam xami bu mene borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñing ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug, lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illa Allah kalimatul haqq. Amna ñu ko tuddé kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illa Allah. Amna ci ñom ñu ko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illa Allah dahwatul haqq, wote bu tege ci dëgg, wote bu tege ci sincère, wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illa Allah dahwatul haqq. Amna ñu ko tuddé nonu dahwatul haqq. Amna ci worom xam xami tasawufi ñu ko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag, boom gi dëgër digënté jaam bi ak boromam, boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boom la ilaha illa Allah hurwatul usqa. Amna ñu ko tuddé nonu. Amna ñu tuddé batu la ilaha illa Allah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna. Da nga bëgg ñëggu R plus 4 ci biir aljana, R plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam, mu na mëne R plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé R plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am R plus 4 aljana. Ñu waaw kan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana, ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illa Allah muhammad rasulullah, wala hiya la ilaha illa Allah muhammad rasulullah samanul janna ngob. Yow mi bëgg lo jënd R plus 4 ci aljana neena li jënd R plus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illa Allah muhammad rasulullah. Waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni al jasaul ihsan ila al ihsan, lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet. Gis nga sa bo lebele nit lu rafet mu fay lab safan ñu te baxo lolu, nit mom baxo na sa boko lebele ñek mu fay la ñek di way yalla neena man kuma lebal ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan. Motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla, manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mu mëna doon def ko ngir yalla, ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba, te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fayda safan bi mom ab safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom baat bobu mom baat bobu la ilaha illa allah kon baat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi bidala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñikoy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah aslu talkhin fan la joge ulama wa tasawuf ni ñi def seen talibi di len talkhin talkhin moy ñu jox la tur yalla salako salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele ali salatu wasalam dafa am hadith bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiya ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiya mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiya moy seen serign ibnu taymiya momu imam ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net leena ni jele nañ ci tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanantu sallallahu alaihi wasallam nim net li hadith bu muni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqi al-bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illa allah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentou sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ni ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqi albab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tej len buntu bi tej len buntu bi ñu daldi tej buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo ni talal li nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman ndax alquran répété na ba tayi ni yirmande yalla nga bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seeni loxo ñu yekati seeni loxo yaronte sallallahu alaihi wasallam wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonentu waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena ñu yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andano nan la ilaha illallah la ilaha illallah neena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة
wa amartani biha wa wahadtani alayha aljanna wa innaka la tukhlifu almihad ya rabbi. Sadat ibn Uwais neena bi ñu yëkëte suñu loxo di wax la ilaha illallah la ilaha illallah ba yag yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni yow suñu borom yaama yoni won ngir baat bi allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalima yaama yoni won ngir ma saxal baat bi yaama yoni won ngir may répéter baat bi yaama yoni won ngir may wax baat bi wa amartani biha yaama digal ma won ni jëmeleen ci wa wahadtani alayha aljanna te kat yaama digon ni baat bi ko koy wax aljana yi suñu ëlëk yowmal xiyam aljana nga jëm yaama ko digon wa innaka la tukhlifu mi'ad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom yaama ko waxon yaama ko digon yaani mon baat bi ko koy wax do dem safara aljana nga jëm lolu tabarani indi nako imam ahmad indi nako ci sanad bu rafet neena biñu noppé yaronte sallallahu alaihi wasallam dal ni allah hey fa abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba noppi biñu tuddé yalla ba noppi yaronte ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñu noppé yaronte ni len yalla jéggal na len kon buñu né dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def té am ay hadith yu bari yo xamné yépp sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yépp ñu ñuy jëfëndiko la ci diiné buñ ñuko bëggé dakkolo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wane la ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batu la ilaha illallah waye berna kenit talkhin ko batu la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman asyuti indi nako ci téréem netti li nako miraral abdurrahman asyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serign la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bi dal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bi dal muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir Abdurrahman Jalaluddin Asyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denc kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tekkale ni fidaw ci yaron sallallahu alaihi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman asyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé te limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junne ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom Abdurrahman Jalaluddin Asyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosule. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal kësku, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wasallam wax na ni fukki junni bismillahir rahmanir rahim ak ñaar fi daaw na nit ki ñot la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqal ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñu tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñu tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yoon yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Aliou karamala wa ci xam ngeen ko rakk la ci yonantu bi alayhi salatu wasalaam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonantu alayhi salatu wasalaam, fa xultu ya rasulallah dulla ni ala aqrabi turuqu turuqul musila. Yow yonantu sallallahu alayhi wasalaam dulla ni ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonantu bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla ni ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loola bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe. Man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonantu de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonantu sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Ali alayka bimu daama bimu dawamati alayka bimu dawamati dhikrullahi. Ngi ko waxe ci hadith la wa def ko ni ya Ali karamala wacha alayka bimu dawamati dhikrullahi alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran. Nak siran wa jahran yow Sayyidina Ali karamala wacha, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati dhikrillahi siran wa jahran, siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bi mu daawamati dhikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bi mu daawamati dhikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay dig sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp dig comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yonent waxe lol ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna nasa kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'i bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ng koy wax budé lol rek ñepp ng koy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alin nawna ko mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah man ak samay nat nga yonenti ken musu fe wax lu gën la ilaha illa allah mak samay nat nga yonenti ken musu fe indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret bat bobu nga xani mo tiyé asaman ak suuf ba asaman da na wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngeen li li ngeen di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent neena lu meuna doon mbolo ci gën yonent neena képp ku bëgg yërmande yàlla fexel booloy def nga defee ko ca mbooloo ma aljamaatu rahma aljamaatu rahma yonente ko wax de ku bëgg yërmande yàlla mënaa mu ne jaxasool ak mbooloo mi defee ko ci biir mbooloo mi moo xam lu mu mën a doon jaamu lu tax julli mennum yow julli ca mbooloo ëppe ko tuyaaba nga neelal julli lu tax ñu ëppantee ci tuyaaba ci ki beru julli ak ki nga xamne ni dem na ca mboloma yonent jël waxat ni yadullahi ma'a jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété be ko gis ma man demal ca mboloma yadullahi ma'al jamaa kon mbolomu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonent neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illallah man li gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy bat bi mala sax yow sayyidna aliyun bat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illa allah alayhi salatu wa salam muniko sayyidna ali xana xamoli asamané juroom yar ak lim eumb li ci biram lepp asamané juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi juroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent neenako boko jëlon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga jël kalimatu la ilaha illa tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illa dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illa bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidna ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumu as-sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc ci yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerité sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali manam ko gemal say beut te jox ma sa nop ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nop sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma deg gi neena ma deg yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nop neena ma gem musay beut jox ko sa nop neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayit ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wa tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibé nga diko tarbiyé ci yoonu yalla jox ko turu yalla bu muy sikkar fofu lañ ko tibé yonent ko jëk def ali salatu wassalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lagg ci lu bax am xelam lagg ci lu bax fofu la ko ulama wa tasawuf jele fofu la ko ulama wa tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wa tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wassalam du dara nak dara ñom ulama wa tasawuf lepp luñ def rek dafa depp sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talkhin sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi ci haqq sun borom ni jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun injil ci seen injil bi dana atte ñun tawrat ci seen tawrat dana atte ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñeen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronte sallallahu alaihi wasallam talkhinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam yi la bokku yusufa qurani neena bat bi biko yaronte sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayyidina ali moko sabat bi moko ko talkhin
moom Alhasan al-Basri. Alhasan al-Basri gis na fukki sahaba ci sahabatu rasul ali sallallahu alayhi wasallam, sayna ali ci la bok donte gisul yonent bi, waye gis na fukki sahaba ci sahaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam, sayna ali ci la bok. Sayna ali moko talxin baat bi di la ilaha illallah niko ko yonent talxina won alayhi salatu wasallam. Alhasan al-Basri mom tamit dal di koy talxin kuñi wax Dawood at-Tahani. Dawood at-Tahani mom lako Alhasan al-Basri mom tamit talxin mu jox ko ko kuñi wax Dawood at-Tahani mom tamit talxin ko ay dongam. Amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayyidina Imam al-Junaydi as-sayyid at-Ta'if tasawuf Imam al-Junaydi momit mu jele ko ci Dawood at-Tahani mu talxin ko ko sayyidina Imam al-Junaydi. Xam ngeen ni moy sangu Ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci la ko ñepp xamé. Bo gisé ulama wa tasawuf jël Imam Junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf, jël Imam Malik mu nek seen imam ci fiqh, jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamné moy ñu ko waxé sax xeyna dana dik sama xel. Ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati nañu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti Yalla Muhammad ali sallatu wassalam. Imam al-Ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid. Imam al-Junaydi nek seen imam ci tasawuf, Imam al-Junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf ba mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay. Nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din, tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak diine l'islam ngi ci kaw suuf insha Allah ta'ala lolou mo man na ko wat la yanqatu tasawuf li fi ak diine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister. Lu ko waral moy domi nday diine moy domi nday fiqh diine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti wasla tawhid fiqh tasawuf. Sahaba yi ñu bari ci ñoom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñoom aqida lañ xamoon aqida. الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف في نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان 1 plus 1 égale 2 Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ulama wa tasawuf def lepp silsila bi boko topé day delu ba ci mom ali sallallahu wasallam non lañ ko jokk jilaté bañ aksi ci ñom. Légui na li waxone bu par par lo taxé nga bëgg leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ni nga ko nangul ni nga yere téré yi ba wane sak par parlo ñom ñoon lañ yere téré yi bu nepp nak wane seenu manuté xam nga waxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan sahabi yu la mom mo netti len kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben alkhala neena yaron sallallahu alaihi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alaihi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum waye lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullah wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa man bihi alayna ñun ne ko yow ko yalla yoni ñun de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fe nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienté ñu ci l'islam waye yimu ci wa man nabihi alayna mu xiwel ñu xiwel gu reey nak ngay sunu yonent alquran neena alhamdulillahi alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an adana allah yonent yi ñokay wax yonent yi yakay wax ñu ni ñi ngi sante yalla ci orienté gim ñu orienté ndax wallahi bur won ak yalla orientation wu ñub duñ ko mëna am kon ñoo ngi sant yalla ci orienté gim ñu orienté ak njub orienté ñu ci bax alhamdulillah alladhi hadana li hasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah sahaba yi lool lañ wax yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko naskuru la wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lool do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonent sallallahu alaihi wasallam khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik alla hey alla dama ni alla ma ngi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya allah lañ fi indi wuñ allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxuñu fe tok lul lol tuddi yalla ak sant ko dong mo na fi taxato khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma inni lam astahlifkum ta'matan lakum walakina atani jibrilu alayhi salatu wasalam fa akhbirni anna allah yubahi bikumul malaika mom biñu waxe lolou sallallahu alayhi wasallam ni len wallahi giñlowuma len sax ngir dama lena tumal wala dama yakar ni li ngeen wax du deug dedet jibril mo ñew legi nima yalla dey mi ngi len di poukere wo yeen ñi seen jotaay bi ngeen dajalo ni di tuddu yalla yalla ngay bakku di len titero ci kanamu malaakam ya mune jibril la ñew legi xibar mako ni seen jotaay bi ngeen tok di tuddu yalla ak diko sant yalla ngay bakku di titero li ngeen di def ci kanamu ay malaayikam anna la ayubahi bikumul malaayika yalla ngi len di titero ci kanamu ay malaayikam waaw jotaay bo xamni boko de def yalla jog
di poukere wu ci kanam ay malaakaam naan malaaka yi xol leen kera ba ma leen ne inni jaa'ilun fil ardi khalifa lu ngeen ma tontu won man yàlla dama bëgg wut ku ma représente ci kaw suuf ngeen ni ma yow daal borom bi yaakaaroon nañ ñu loolu doo ko mos a def mukk mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te noo ngi lay sellalal fu ñu toll léegi nag nga bëgg représentant boo xam ne moykatu yàlla la tuurkatu deret la warkat la kooku nga bëgg a yóbbu mu di représenté ci kaw suuf wala inni ahlamu ma la tal wallahi xam naa loo xam ne yéen xamu leen ko waa ji ngeen di wax ni naan moykat la tuurkatu deret la warkat la xam naa ci moom lu ngeen xamut man yàlla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamoon xam naa ci moom lu ngeen xamut yéen mu ne ki ma bëgg mu représenté ma ci kaw suuf dëgg la dana fa am ak njaboot goo xam ne ñii ay moykat lañ ay tooñkat lañ ay tóorkati deret lañ waaye danañ fa am ñoo xam ne ñoo leen gën a sell dàq leen a jaamu yéen malaaka yi dana fa am ñoo xam ne ñoo leen di gën a sell dàq leen a jaamu gën leen a ragal yàlla mi leen bind lu tax suñu borom naan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allazina amanu jannat wa amilu salihat bo agge ci ina allazina amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allazina amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax moom amul benn mérite ci ni mu mel yàlla ko ni melal yow nag da ngaa fekk addina bu jaxasoo addina bu taq addina bu tilim addina bu doy waar ngay góor góorlu ba addina taqu la fenn taqalu la fenn kon yaa ëpp mérite malaaka su yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite yaa ko ëpp mérite kon hadis bi ki ko nettali ab sahabi la Muawiyatu ibn Abi Sufyan kon yonentu fekk na mbooloo mu toog kon kay aha kay sahaba yi defoon nañ ko defoon nañ jalsatu zikr wala majalisu zikr wala alqatu zikr malaaka yi defoon nañ ko defoon nañ alqa boo xam ni sikr doo nga lañ fa doon def tudd yàlla laa ilaha illallah laa ilaha illa allah allah allah allah allah allah loolu doo nga lañ fa doon def ba yonent fekk leen fa di leen posé question di leen posé question ma ajlisakum waaw lu leen tax a toog fii alors jalas naa nascurullah wa nahmaduhu asa wa jalla waaw lu tax man allah ma hadana lil islam wa man na bihi alayna lii rek moonu tax a toog fii di ko bàkk ko tudd rek alay jar na ko yow jar na ko de jar na ko de yàlla xam na ni jar na ko jar na ko de lislaam ak ni mu neexee yàlla ni li ma indi ci kaw suuf lépp lislaam laa ci reconnaitre wa man yabtaxi xayra islaama diilan falan yaqbal minhu li ci kaw suuf lislaam rek laa reconnaitre l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci leub ni weñu daaji daanu ci soow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahu wa na'madu ni tuddu yalla ak diko sant rek mo no taxa dajé fi ya rasulullah alayhi salatu wa salam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe tok dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi taxa dajé muna muné naskurullah wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab Muawiyatu ibn Abi Sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi la dé ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ya sahabi la
Yonent bi alayhi salatu wasalam neena sun borom tabaraka

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala al-Hadi al-Amin. Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ayyuhal mustami'un al-kiram fi sa'ati khasidi online, ayyikum tahiyatan tayyiba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al-jannah. أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي تام يدع الله ونصره باكي اوديتير ييغا خامني نوي ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيني ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تود مين حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online dina biñu sante yalla julli ci musa al islam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu leen émission bi direct ngantal doomu adama rek la won din jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko deug dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak ka baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak bañ wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doylo l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenen sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonnati bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonnati bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak lenn ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ni deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur te arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوما ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسيك فيتير ماغا جا سكادم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننت صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka qabl harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabl haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabl haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñi don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabuk l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñi bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul genn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram dila fébarlo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def wa sihhataka qabla shughlik qabla shughmik wa sihhataka qabla shughmik wa sihhataka qabla shughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation xamni manifestation bo xamni banexu jamb rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonent ni dédé nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga baye sa ndey ak sa baye ci salum ci madina mbay ci daru salam ci daru minam ci bawal ci kadior nga baye say parents
ñew ci ben village lo fay def dan sa doole ngir lo leen terale ji dan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonentou neena bu ko basardé ci salam alaykum yonentou neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xamla soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionné tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajjo ju jaral la sa xalaat yépp nga jéxal ko ci réseaux sociaux yi té warana xalaat lulay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajjo ju waye dédé xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong bakagn ñu di leen ping pong bakagn digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ñinga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daïra ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ len ci ben bass mu ñew ni len sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma len bo démé lool la wax dañi len boxun ma len so démé sax lool la len wax dé su boxun ma len la len wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak déssini bakkan ngir wajoju té ben politicien dongala bu bëgg dundu té nangou té liggéey di kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci len seen xel borom al akhdari neena kuy top topal ku top sunnas muhammad ali salatu wassalam borom al akhdari lolo abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alihi salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yobul leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayima lako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak ousa ak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xirem yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كليفاي جامبور ييغي ساغا داك سا بولين ساغا تي مان لا ني فايو ديريكتومون
yow ngay saaga kilifa ak jambour tani kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliwu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko meunta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax beug lola naqari fayusabullah adwan bi khairi ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem nodd sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño toga ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamon nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dia ci ngani bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop legui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defone ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancé bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam def sénégal de li fi am ci njariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci batine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat Cheikh Ahmed Bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour Sénégal raw pour Sénégal mucc pour Sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi Sénégal rek Seigne Touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yoni wu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni wayé nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma loolu la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xamna ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa non sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yonnatu sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñu wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonnati be wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñu wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi suñu ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gënaaw nangotuma ko xol ndax solo soxna yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleema mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni loolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu déssoon ci Allah ba ñom ñaar kenn muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dëkk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête dafa def enquête di def enquête tam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe neewul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accusé sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni muna man ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom lu lu bax man dal aïssatu xawma ci mom lu lu bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisa'u sawa'a kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu neñu sayyidatuna aisha bi mu déggé loolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg muy khaswatu jamal bobu ngeen di dégg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi degg go batu complot
déggo ko ba légui déggo go mune dañ ma compolo mi ngi def rek ay enquêtam mu wo mbindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj mbindanam koy laaj bay laaj mbindanam wa li xew lo ci xam ma ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bi mu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolél ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara goudi ba goudi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasam Mista yalna Mista de yeen senegalais yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalais ak domi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu domi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bimu waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sayyida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista ni ma ah ya ngi defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngi na deson ci Allah ba la ilaha illa anta

yaak Aïssatou, yaak Safwan, da ngeen nekkoon Zubeyd Bouteille la xuma lañ koy wax. Wala da ngeen nekkoon fañ doon massacé yaak Safwan. Siwna. Surna yépp ko bind. Neena yaak Safwan, da ngeen nekkoon ca Salon Massas ba. Bi lolu amé Sayyidina Aïssa neena ma tambalé joy, joy dérèt. Ñew daanu ci sama kaw nday. Niko yaay yow xana yego li xew. Muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal maak Safwan muniko yegna ko kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegna ko muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxu len mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu Aïssa buy nuyu Aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfatikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquête am demone na ba douté ni xeyna bo muytuul Aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote Aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfatikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfatikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidina Aïssa neena ma nek ci guddu yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena mo mujj rek feral say ram koñ rek daldi wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tolni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna man day mangi muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma jiñu gal ci sawlos ah mang koy muñ gu rafet wa dama len di laaj worom xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mënta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga giñ juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la ju ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé wajuta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasallam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire

man waxtaane naa ko ba tàyyi. Yusuf alayhi salaam nekk ci biir palais bi, jabaru président muy Saliqa xemmem ko ci taaram ci jantal maanaam ba tax mu bëgg a jëflante ak moom. Mu bëgg a jëflante ak moom. Yusuf riposte yàlla dogal mu raw mucc ca, waaye bi muy génn ci porte bi tombeeg président jóge conseil des ministres di ñëw yam ci ni waa lu xew lan la, mu ne ko gis nga ko de boo ci tegul sa bët ku la ko wax doo ko gëm, gis nga ko nii. En tant que man mi nga xam ni maay la première dame, maay la première dame, man la doon jéem a sàkku neenaay lii la wax kat jabaru président bi, lii la wax Saliqa, lii la wax. Président bi bëgg a dof benn cousin am, benn cousin am moo ko ne ee lii jarul dof, nañ ubbi enquête. Lii daa jar dof, nañ ubbi enquête rek, enquête moom buñ ko ubbee léegi mu leer. Mu ne ko waaw mbir mu mel nii nan laa koy enquêté, kim dal ak kim dal ci kawam, ki tuumalaatee kiñ tuumaal, ñoom ñëpp samay njaboot lañ, léegi nan lay enquêté. Mu ne ko ak a yomb, ak a yomb, wal ma Yusufa mu ñëw nañ vérifier mbubam mi mu soloon. Biñ koy tuumaal viol nañ xool mbu mi mu soloon. Bu ñu gisee mbu mi mu fourwaase ci kanam, xamal ni Yusufa moo bëggoon a violé ndaw si di riposte. Bu ñu xoolee mbu mi fourwaase ci gannaaw, ñu xam ni ndaw si moo bëggoon ko ko violé Yusufa di riposte. Alquran nee na falamaa raa xamisahu qudda min dubari, enquête bi leer na léegi. Falamaa raa xamisahu qudda min dubari, enquête bi leer na. Nee na bañ xoolee Yusufa vérifié rek gis ni mbu maa nga xottikoo ca gannaaw, mbu maa nga fourwaasee ca gannaaw. Ñu xam ne ko ndaw si moo bëggoon a jot ci Yusufa pour mu violé ko, Yusufa lànk di riposte, enquête bi leerul. Est ce que foofa dañoo laaj ñeenti seede? Lu tax yàlla néewul indi leen ñeenti seede? Waaye enquête lañ ubbi mu leeral dëgg gi, dañoo ubbi enquête mu leeral dëgg gi. Ba dëgg ga leeree lan la président wax, président mi nga xam ne soxnaam moo doon jéem a sàkku ab booyam, lan la wax? Lan la wax? Yusufa ahrit, sunu borom daa tàmbalee ci wax ba muy nett li ni xaale innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun, Yusufa ahrit an haada wastaghfiri li zanbiki innaka kunti min alqati'in. Bi enquête bi leeree, xam nga six bi lu mu wax, six bi lan la àtte bi mu enquêté ba gis ni fi dëgg féete, daf ni pexem jigéen daal jaaxal na ma, pexem jigéen daal jaaxal na ma. Loolu la six bi jëkk a wax, wallaay pexem jigéen jaaxal na ma, aka ñoo mën a fexe ay waay seeni pexe ko rëy. Waaye Yusufa, Yusufa maa ngi lay ñaan, mu naa mu ni jëlaleel, jëlaleel ahrit an haada, jëlaleel garaawut. Daal di wéet ak ndaw si, daal ni ndaw si wastaghfiri li zanbik, demal nga balu ci sa borom, tooñ nga asgor de. Wastaghfiri li zanbik, demal nga balu ci sa borom, tooñ nga asgor. Innaka kunti min alqati'in, yow ko mën a tooñ nga. Addina bi yaa ci gën a mën a créer histoire, yaa ci gën a mën a juum. Dawal tuubi sa bakkaar bi gaaw, ndax da ngaa yàq derasu gor. Yusuf alayhi salaatu wasalaam xam na ni ginnaaw am na dëgg ci kaw ndaw si, bu continuer des ci palais bi ndaw si dina ko indilaat tuumal ju gën a rëy ju mënta weddi. Yusufa daal di wax ni xaala rabbi assijnu ahabu ilaya mima yaduuna nii, yàlla ñu yóbbuma prison tëj ma moo ma gënal pexe mi ma ndaw si di fexeel. Nañ ma yóbbu prison tëj ma moo ma gënal pexe yi ma ndaw si di fexeel. Wa ilaa bu fekkee ni mënumaa fexe nañ ma yóbboo prison ñu tëj ma, wa ilaa tasrifu an nii kayda unna, bu fekkente ni mënoomaa yóbbu ñu tëj ma prison, mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison, boromam lay waxal de. Kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo, ndax yow yaa mën a musle.
wa mani ndax histoire bim xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bay yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqiwu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison ankat nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni moy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer biñu tuddé mon lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jàngé ji bitim réew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye réew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangii dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jeriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuté neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu dal di de masqué wu dal légui wax ni doona tul salafiste wala bok bu ko waxu ci jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rekay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi wote for force la waye li fi ak wote ngi tege ci tey ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma len wotel li fi ak rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xaw rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te feyagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga ne di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous te ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi
da am luñu tuddé taqi taqi taqi ñi nga xamné ay shi'a lañ xamnañ li ma wax shi'a yone yi xamnañ li taqi moy fen fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joge diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi yu adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi buñ tudati lolu bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seyd Touba da ko moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane amna ko yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defé enquête def enquêteam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aisha ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam muri la koy jural eulek xol yusufa tumam je bam genné ci kasaba lu mujji don dem na ba mujji nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fi njay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen mu na amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut mu na amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi'anfusihim ghayran wa khalu hasa'ifkun mubin lu te bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma complot complot la oudu complot lan mo teewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dañ ne ah ñun day wax deug yalla sun yonne ku ci waye no ngi rafet ñort ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligeyam nak te bay yon def ligeyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dañ na man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par parlo rek
par lo rek par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba paré sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram juru eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sédem lu mu waxati bu ko kenn gëm mom momi lu mu waxati bu ko kenn gëm ñin wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni ñi mel ni sañ wax yu mel ni mu ne ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko parparlo parparlo amul njariñ parparlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxnas bopam sa soxnas bop ngani ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ina ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi giñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga doto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faaw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomel ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuumay direct direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ci lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yagg jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaawema ki sa dereta moy lan mu niko sa dooma ko jul
muné ko sama dom num ko juré sama dom jan muné diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la muné ko diw sangam muné ko diw amagul soxna di muné ah dama sif dama violé Omar ni nga ni lan muné waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñu ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqh al islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni dérèt ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal ñe ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi nak xeyna lool lañ moderniser legi tuddé ko test ayat test ADN mani sayyidna umar radhiyallahu anhu bi xalé bu jigen bi ñëw wacc xalé ndom soosu niko ki sa derata neewul neewul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul bu neexul waye mana baba nit ñi rus nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñett fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñett fuk yar ak juroom ñent témerel bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko sayyidna Omar dumaluko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañu ko kon nak du ciagne ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalata yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi waneni li nga tumalata deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi waneni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni neena dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi
garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo jiko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo jiko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni ana mamadou diop mi dewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka takka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak auto jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi walé bakkan wala fukk ñu du ñibi walé bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diiné waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu suñu ma ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maniko ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ak ak kurus muro sa sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi niko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggéey comme quoi que yow muno tok ba yalla indi wursak mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarsuqu min ay suyla la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni muno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak di ro fofu marakis yu rapak yu ro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi len di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi yi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp naani liggéey ko gën japp naani liggéey ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xeyul soti de ndar xeyul soti ñun liñ wara jëk lidënt ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba Sénégal don ardul islam rek mourtani gi nga xamné ardul islam la lo ta gis don te lélé mo am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wén togu mén mbam wenn togu men mbam mom kay da ngay war lay cité
wacc l'islam ba nga war l'islam wacc la yisité tay buñ ñewon ayté na fi la yisité jo julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len nem nit ki man na dem ba atteindre obsessifam te du ray nit man na dem ba atteindre obsessifam te du violer nit man na dem ba atteindre obsessifam te du massacrer dom adama lolou lu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na obsessifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax nax na la sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax nax na la sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara disi lu soti kéro ngay doga xam magi sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi sénégal kéro ngay doga xam magi sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq wetteti seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamne bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla damay wax ni xew xew bi xew Sénégal muy digënté ñaar ñi ak isenté ah yéna lu bari ci doom adamay yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi forcé may gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam mo nu jangal ni na nga dimbele sa mbokum julit bu togné ak buñ ko togné ngane ko numa koy dimbele mu ni teyel ci loxom wet ak mom niko sa waya togn baxut bayil togn yam fa lolou la yonnate san netti lañu mané cheikh abdullah mbake dafa amone kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bëkk ko génné niko abal ma sama kër waaya takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum gaay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fela la koy bal dem cheikh abdullah haddad ne ko wallahi ya ri togn te mana lay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte
nga wo ko téléphone mba mu wolé téléphone nga koy enregistrer té yow nga né kilifa nga né nga doomi kilifa nga né nga jangal l'islam té l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujurat ngén balam féké yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'du ba'da sun borom ko wax ci alcorane wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woyé bu ko enregistré mustafa mbay sam bu la mudu mbay woyé bu ko enregistré wala tajassusu wa nga jang li ci alcorane bu ñu pri def safane ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bu la nit wo téléphone nga diko enregistré nit bala nga ko enregistré war nga ko wax ne ko enregistré ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner way yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistré nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non ta gañi dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arresté ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arresté ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arresté ya xam bu yowmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamni jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw rew ak bëgg délo seen xel mo sabab waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndaw rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرن مود مبيسام ايضا ونصره. بكري تري راديو خسيد اونلاين جلوس نبنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye-Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndey ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab bi dañu faral di wax ni kulli makan naqal bërepp bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nuko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahra fa inna ad-dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence wésu bu yagoon té ñu xéwaloon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sobantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamoon tambal won ci khulafa wal arba'a ñeenti khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan nonu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit da leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñi yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr waruk top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa motax alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yawmal qiyam dama lay fang bolé lat mbolem xéti xiwali mbolem xéti barké yi yaak yonnati ali mo salam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy wulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu te ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la waqafur ra'im suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangul la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yawmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñalank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lool la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatuñu kenn hurriyatu ta'bir légui bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam

على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو تي توب سا نديغالال كليفا تي ياو تامسي لي في كليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابد نفسك شيخ محمد بام نينا نغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su juglu way bëgguloko waye nak mo la yilif jëme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bari me ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé nu lay nu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustanango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla jaamu yalla gi moy dox ci digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf mo dox señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu ne yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ni di la xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so DS yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da ne ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'usu billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lal ta baña lalek door ma ta bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu waray taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi فإنه من فارق الجماعة صبرا فمات إلى ما من فمات إلى مات ميتا جاهليا أو كما قال رضي الله تعالى عنه بخاري صلى نكو المسلم ييب حديث بوب ما واخ صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه يونس صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو يالا نتو nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexé muñ mëno don mëno té mu don sa kilifa dé muñ rek fa seus
da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yonent neena muñu fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy nax waxtu joyok ndigalam lu tol ni sebra lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla na toko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéeti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tollok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox nalako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéeti kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yenen sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ali alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna ne bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numi def muni walakin yaqsu bi yadihi fa yakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekkenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ng ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekkenteni nangulul nak fexé amul waye du té moy sa kilifa du té moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk
dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonku ñu da wex te pourtant mokal nañ téré bi yalla bi mokal nañ téré bi yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ak yar eemu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma maniko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi bu lek ci kaw lay tok cheikh khadim bu lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manon man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye di sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen parents yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jere nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi loolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal ma li sahabatu kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam'a wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayyi mo xam la nga nu digal
suñu banexu bakana nga ca mo xam la ñu diggal neexunu mo xam la ñu diggal lu jafé la mo xam la ñu diggal lu yomb la ñun dal sam awata lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ sañ ci sama bop mun waw muni sañ sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañ sañu denkane sama bop mura muni denk na la sa bop may na la sañ sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la may na la sañ sañ ci sama bop boma digele ma def boma tere ma bayyi may na la sañ sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yeugal ya may tanalu tur may na la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la may na la sañ sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji moudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni seigne nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la slogawu salafisti la day faral di deg ay borom mi xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babacar si Mansour ci tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maye ñass ci kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ci touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan salafisti la batu dahwa moy slogan salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan ibadur rahman yi subhanallah ñi ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat baangi ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo démé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lum wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay len ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju bax ben ngo ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wota len jimi ci seen yoonu borom te ngeen def ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom ben ci ñom salafiste bo xamni
day wote jimi ci yalla aha kay waye nak wa amina salian moy problème bi salafiste bi wote jimi ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yiñ jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so démé fi nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci mali gu ñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni nga ngay mab xadru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma don defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu iteluma fi kalimatu dahwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amni wala samam non nga man ngay andal for force muna amni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma lay jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé saoudia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xamni baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kero ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax loolu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina alin wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow am yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fen ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li
innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxu nu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafiste yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nank yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafiste bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafiste seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ itélu len xam nga lu la itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga numuy xola numu nasa xale waji numu ko toraxale numu ko gatchale bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mudi wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo ndjay ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal wa yuru daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ daara yoy ay politiciens tudde sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisse mbok mi don wax kalimatu dakhwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi
Rabih ibn Amir bimu demé ci Kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du Abdulik bour la ba nopi mom du Abdulik bolé ci légui nak mom bimu ko poser question mom waji bimu poser question Rabih niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabb al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabb al ibada wala ila ibadi rabb al ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni li kulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxon ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax amnañ liñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation wala bok liñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bis sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bis sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru jima bis sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo diglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñi may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama wal umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu sale moy gaay nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mun alasiina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sale man nga ci guenne sidi alhadji malik man nga ci guenne seigne touba man nga ci guenne cheikh ibrahim niass al kawlakhi
bu sahaba yi wé ndax man nga ci génné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokk ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy seen référence ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam shafi'i tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xane bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw baada hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiya ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lima wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidian bi xam nga liñ wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiya dede duñu ibn taymiya dañ nan shaykhul islam ibn taymiya buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikko yi salafiste muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsan wa mithluhu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar bu nuppi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga social ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolou moy melokanu julit te yow lo def mu ni baxna lu ay li leer def mu ni baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul وسوء سنك ما استزاني عمر فعلته من النقصان سيغ توبا نينا اك دوي دي ويسوت لو نيك ديفاني لولاي لي باخ لنين باخوت سيغ توبا نينا لولو مودي دوي دي لو نيك رك ديفاني ليو دونغ يا باخ كينين باخوت نينا اك دوي دي فوفو لا مانا يام لو واي ديف غاني باخوت سيغ توبا ني خولال ماغي دوي دي salafist ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy sen jikko ñom salafist yi moy sen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna woyef bu fekke sunna si woyef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot
dañu tek taxaw ni toyli bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana señ diw mu ni ko xatchal wutil benen señ jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni señ touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede soso mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede soso ndax xawma cede suko geuna deggu wallahi al hasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deggu la wax seigne touba mustawa ci al kitab wa sunna cede soso seigne touba mustawa ci al kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñoom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e quelque juroom ñaar fukki xaj ak dara mune wa mune mune way ben xaj kep kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci taxé ñune ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mune man kana ala ma kana alayhi moy ñi nekk ci lima nekkon man yaronte sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nekk ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nekk la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nekk ci li muhammad nekkon te ku nekk ca di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ni ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis peñ ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokkul nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pinch mi soufi yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku parparlo ñu nga déggé baat bi sogé na la képp ku parparlo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alcorane du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe moto sayu fone yep jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam ludul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangal alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya taqiya wax nako bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la sam kat bi bëgga def sam kat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax soufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam ya kat yi won ci buntu bitik bi niko nar loy tej ci sa bitik bi fi sacc amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacc amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci as-salafiyya niñ koy jëfëndiko
état d'amine état yi ñu jaar yépp ni ñu ko mermélé ni ñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci djublu dañu la laaj sa baat bi lo ci djublu rawati na nak ñu di les jiñ jiñ ak ndëmb ngay soccio yéli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppé guñu ngay soccio yéli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bil batil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la ni ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na par parlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla lay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayanté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi lima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ron ngoñ day touru yalla xam nako yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamna ko wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do saga lo bëgg wax man nga ko wax te do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la society bi nga xamni ñoom wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doye dal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lool rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom muna mu ni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalaat ko ko wax lolo am ko ko waxut lolo am li moy seen xalaat
li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara ludul xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamni bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lul islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may teulé rek suma teulé rek xamni teulé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xam nako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien bu dund ci kawsu bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflante demlante ko dikkelante xawma ko wallahi xawmako menn mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ka politicien la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa dégg mu wax ko ma ngi ci féliciter té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko benn xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaay yow sa wax gi neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon féliciter ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na ma def ben bayan ci jumaa ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi nga wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni a politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggeté ko dag waxi Mustafa Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxé la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni leen wër ni yowmal khiyam dana ñew dé lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek lenn ci wa keur baye sam ñeca doon wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene moko kenn waye deug deug rek la tudd
dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob bo barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma nga lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy

kenn du ko laal. Ku ko laal di nga dajak loola naqari. Man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a. Laqiya ma sha'a. Kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq malakanam ni la mun sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy naqarlu murid yi nga xam dañoo deg ndigal ñi tax seen place ñuy jambat kon li ñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti metti metti dana baye ak borom bi tabaarak wa ta'ala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi aiswarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nak mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al-mahabbatu sati bëgg sëriñ bi ci al-qur'an lool la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben innal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar lolu way katu arab moko wax señ touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcc ak mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kérok bi yonnou sallallahu alayhi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawara wa est ce que naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla gëreum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa la ñoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba niko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyan dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyan dinara ayni bil madar seigne touba niko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keur yi ba jot ca suuf sa nangu ko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba niko bolé ci asaman sa mi day amum suuf sa ya momale asaman sa kon bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti wuko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaqa di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggéey ñu ñun ñoko gëna aajo akay naam yene ko gëna aajo wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aajo wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep

am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñé wa légui lolu fokay duggal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay sidi alhaji malik net li nañ ko mas nako def yor wenn mburu do nga war ko ndeke mok wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki mburu sayna alin moko jëkke ak wa kërëm wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna alin dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaire diplomatie la ma ngi len ci yé yeen ndaw ñi ma ngi len ci yé yene samay xuma numa ko mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal qur'an ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñu ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alquran jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lool rek moy sama yene ci yeen lool rek moy sama yene ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek loolu moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen loolu cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ suñu borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonentam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ñi ma ngi delloti di leen ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi leen koy ñaan rafetal leen seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal leen seeni teggin ci biir internet bi di leen wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalaat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ni mel nonu yalla sak na jam ni mel nonu te xamo fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qafl am ñu xane yalla leen bind nonu dafa saggan nga diko filmé diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëru ko yalla xamna ni jëru ko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du la ko jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërem di leen ndokkel waxnako waxati ko
buma mané yor domi julit ni ni fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñi def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu Yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu Yalla ñiwé rek ak mbirem wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñaan la jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji, ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji, ànd ak di roñ suuf di indi, di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku. Ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñu borom na nga leen jéggal seen bàkkaaru aduna ak alaaxira. Waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji, ñoo ne na nga leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj. Njabootuk sëñ Touba gi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam. Xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la, waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la. Looloo tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ Touba, lu sa xilaafa gàtt-gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji. Lu sa xilaafa gàtt-gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji. Ate nañ defar nàngam ci jumaa ji, ate nañ yeesal nàngam ci jumaa ji. Lu tax ku ko def yàlla jéggal la. Yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak yu mujj. Ñu ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak yu mujj. Loo tax al xalifatul aan fi asrina, wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina. Dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba. Lu ko waral mooy waxfir liman amaruhum bihi jamii, waxfir liman aram amaruhum bihi jamii. Jamun faada nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji. Lu waay am rek lu waay am lu waay am, lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def. Que misli Cheikh Abdoulaye Had radiallahu anhu moomit noonu la ko defe woon, noonu la ko defe woon. Cheikh Moudou Fadel ku xam wilayatum diggam ak boromam tabaraka wa taala, waaye ànd ak loolu, ànd ak loolu wilayam boobu da koo seeyal ci biir wilaya Sëñ Touba. Maanaam moom nit ñi dañ koy yéem, moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba. Moom Cheikh Moudou Fadel wali yàlla yépp koy yéem ci wilayatum, moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba moom. Waaw, Wolof Ndiaye nee na, Wolof Ndiaye nee na mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale. Mu ne ko ci wolof bi waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci. Waaw, loolu laa bëgg a wax, lim la may lépp dese na ci. Cheikh Moudou Fadel wëllu yàlla yépp yéem ak wilayatum moom. Ñu xam yàlla dëgg yépp yéem nañu wilaya Cheikh Moudou Fadel. Yàlla xam na ko, waaye moom Sëñ Touba lay yéem. Moom moom Sëñ Touba la ba ñëpp di ko yéem. Ngeen baal ma rek, damaa xaw a sëñ. Moo tax moom Cheikh Moudou Fadel mu ni yow mi yàlla may wilaya ngay tuntuñu di jéema wër ku mel ni Sëñ Touba. Mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis. Cheikh Moudou Fadel moo ko wax de. Yow mi nga xam ne yaa ngi tuntu ni di jéem wër ku mel ni Sëñ Touba, jaamum yàlla bu mel ni Sëñ Touba, Sëñ Fallu nee na noppalul doo ko mas a gis. Mu ni yaa raahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, yaa raahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu. Ee yow mi kun ku ni, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg diggante muur ki ak malakoot, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër arasi borom bi, yow mi nga xam ne yaa ngi jéem a yër lawul mahfuus, yow mi nga xam ne yaa ngi dugg ci wanagu yàlla yi di dugg ak a féeg a jëmm di muur ci géeji yàlla yi, géeji xaqiqa yi. Mu ni noppalal sa bopp, mel ni Sëñ Touba nga bëgg a gis. Mu ni faat na dootu am. Yow mi muur ci géeji xaqiqa yi ngir bëgg a gis ku mel ni Sëñ Touba, nee na loolu faat na, loolu faat na. Ni nga xamee ni gis ku mel ni Moustapha alayhi salaatu wa salaam faat na, naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba faat na. Yàlla dootu ko def, mustahil la, mustahil la. Li nga xamee ni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam meneen mustahil la, meneen Sëñ Touba mustahil la. Li nga xamee ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mustahil la, nga am meneen rasulullahi mu mel ni rasulullahi ni Mouhamad ibn Abdullah mustahil la, dafa jomb. Naka noonu gis ku mel ni Sëñ Touba. Cheikh Moudou Fadel nee na jomb na, jomb na. Noppalal sa bopp doo ko gis. Yaa raahiman misla sayqi mahlan fa lasta taraahu, fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu, wallahi fa lasta taraahu. Doo ko gis ku mel ni Sëñ Touba, doo ko gis. Mu ni tabaarakallah, tabaarakallah man fi l anaam, tabaarakallah. Awa yàlla bu ko cat dugg waay, yàlla bu ko cat dugg waay.
تبارك الله من في الانام خوصا جلاه مني خول المكي خاني بيكو يالا دي بيند موم سيغ توبا لن كيب تخون يالا بيندكو موي خيت لي جامي يالا سيغ توبا بن ميسيون كيب تخ يالا بيندكو موي خيت لي جامي يالا وتاخ موسى ني واخ يا مالك الملك يا من جل عن قودي ارحم جميع الورى لوتاخ موسى نكو لوتاخ موسى نكو داخ موم لوتاخ يالا ساكو ko xam jamel wara rek motax yalla sakko subhanahu wa ta'ala yeureum jami yalla yi rek yaronata sallallahu alaihi wasallam lutax yalla sakko moy yeureum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour yeureumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko galika dako don ci yaronata sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara fetli jammi yalna nu xettali radiyallahu ta'ala anhum motax muniko yow sama sang bu kawe bi di cheikh mudou bamba newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw suuf newna wax mu ne ko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawe ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bu ng koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba be la ñewon am ngeen ni barawa na soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis ñu tuba lañuy dem ci barab ba dis ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma wax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xamna ni yalla ay maye xamna ko di waye yalla lum la may lu nek amna fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek dem fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fek ko xali bam fi jore legi son xamul kagn la bo demé sax yahya li yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fajj febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digg ak sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la aajo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga yalla non li bindé jamono am muni am rek bam aksi ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wali yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sawali wi moone boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañi lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi de docteur yi mom moy sa wasita moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekke am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñu jël ben appare tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasul bi de ñu na ci mbub mi ñu ni futeen mbub mi tek fe ñi futeen ñu tek fe mën la ci nitu beji ba dessé selatma wala slip
nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ni nuko nexe nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di lañ nit ni ndax da am febar bu ci ne nangul o nit yalla bi mu ne ci sa xol di lañ nit ni dila digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax seydou fallou dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seydou touba fa seydou touba la dem siyara jiko xam na ni soxla sim am yalla koy faj waye nak ci loxol seydou touba la koy jaarale mo dem sukku ta barabu seydou touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxlam nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi nayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax muniko inni ataitu li wajhi llahi nuna dila siyara ci de waye ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de nuna muniko waye nak amna soxla muni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar mba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwaaw lool la cheikh mudou fadil wax seigne touba lool la subhanallah ya mudou fadil benen affaire la ku mo umpu la seigne touba way mo umpu li wuko yanni umpele seigne touba do nga tax nit diko wax umpele seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita de amna fu ngoy jaarale de da am wasita man woor na mani li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba etali xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako limay wax ni mi ngi koy jël diko transférer ci jawuji bam ag amerique ag france ag etali tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama salle bi di wax suba ba diwen te timu machine bi dara du dem bok na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sedde nga fete yo ko ta doy loko nak kila yalla sedde ginaaw yalla sedde ne la ko doy waye doy loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoudou fadal deme da xamal yaronte bi niko fa seigne touba la joge nak sa waja fala djogi waaw won ko niko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne sa serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fala djogi ci mom la djogi sa serigne ba la djogi fa min touba bi tayyibata rad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayiko nak min touba ila tayba wa yonenti mom xamna touba mom yonenti mom boko ne min touba mom xamna touba gi ngay wax jitu min touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak cheikh amadou bamba ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamni ni touba ak seigne touba la min faman sara al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaak sa ñaari xarit yi nga tuddondol fi yaak sa ñaari xarit yi nga andandol fi
ni Abubakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lumuy ragal lepp lum ragalon raw nako lepp lum ragalon rek laqna lori lola manam mucc na ci muni yeen yene yi nga xamni ku len siyaré ci dootu am yara nga kep ku len siyaré ci dootu am yara nga atax bo ñewé madrasa munawara bu dugg ci jakka ji bu fekké ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga jullu ñaari rakka ci jakka yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xabru bi do jakkar rok penku da ngay won gannaaw penku pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wal bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni dakk leen ma fi dakar lo kan dakar lo rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam won gana penku nga xamni nim tedde ni wetu nday joram bu jigen dug rek day dakar lo yow nga dakar lo mom waye doko doxe gana mukk kanam nga koy ñewé bo ñewé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam boram do lokal ni xassab ci sa nday jor tuti dang fa fek ababakar mu teud ni ni assalamu alayka ya ababakar siddiq radiyallahu ta'ala ngaran wa tuti sa nday jor lu tolo xassab dang fa fek omar al faruq ma nga fa teud ni ko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala hum jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal leen ko addiya defal ko addiya rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci seigne touba nak ndax seigne touba neena surtout ka misli jaray seigne touba neena melna ci yonent bi ni abubakar ak omar ñu ñu dëkk ak mom madinatu munawwara neena non la dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko seigne touba ko wax qabsir pemis li jari ni dina mel ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ababakar omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko seigne touba ko wax bo len defale adiya bu nuppi li nga jang ci alquran ak lu meuna doon nga defale len ko adiya fofu nga dal def ñokke djumna dal di wirat legi nak nga jël yonent bi doxale ko sa dig ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngay ko yalla nangam la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré je rasulullah sallallahu alaihi wasallam nonu ngay doxale bo siyaré fe seigne touba yi nonu ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanamam won gannaaw pem ko jakarlo ak seigne touba ñu defal ko say adiya ba nuppi ginaaw buñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiya dal di wañi ko wër nak jaar mu dox sa digal penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj bu ande tewlu ak ak dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawlu ni koru mané baxan ci bërum seigne touba ba di seigne touba di ni na mané ko bu fi nangame boba dara dikagut ba dara xewagut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bu fi nangame rek ñaan ko yalla ci war muy seigne touba wallahi boba sax xamna bu dem bu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te boba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man non ku bëgg jot sama di ko rek laal l'islam ma nga laal seigne touba
bo laale l'islam ba nga laal seigne touba rek lepp na sama xol motax mu ne ko ma ngi ni bayiko fa sa jeuriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahou di faadal li seigne touba di am am wilaya non dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batim bo xamni jaayante ak njambar moko ko may suko ndiko wul rek ci nima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngireelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynaago am na ñu xamni ñaala gaynaago lañuy tité ro ñaala gaynaago man ko yow bu waji amé ay naaga wuy geleem ami nak te yow amu xar nak am xar amu ah da ngay tité ro sa mam mu bari woni naga ke xara ci beye ci geleem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar ganar lolou ñuy jariñ lolou ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari geleem fekk ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gaynaago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak ub dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxuko de waye lu bax bax te jëfoo do ci am tous lolu lañ wax ken waxul ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfoo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanaka laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanaka dina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug dem ni jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu fa hanaza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko def foras muni man ko xat ni talibe seigne touba muni man ko taxaw talibe seigne touba muni man laysal fata fa wala innal fata man yaqulu ha hanaza innal fata man yaqulu ha hanaza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana abi mun wayam bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sutu ablay lukar am kay sa mam ablay lukar mo jëkka yar tay bi rew na fi seigne touba ba te yow du fo dara samnan ablay lukar bu jikke yor tiadi rewde tup seigne touba tay defolo seigne touba tous ban jariñ lam sama mom def na lu bax ndax gor gor lu na ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewde tup seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xessal mba muy jox karaw samam lam dan titero moy nu may def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba depa ñaari depas yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama am lolu dan titero sama dep sama ñaari depas yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn depas rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni bismala ko xamni lo wax ñu ne sama mako fi def yow lo def lu wax nga ni sa mama ko fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni parper lo wo te seigne touba dongu tax
par parlo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñu yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay dana la taxa bari bugu te beyo ñepp xam tontu li lolu kay moy seigne touba wax deug yalla lolu munte ne ma bari dugut te sen ndax titero fa ngobanu bay ba xey bari dugut te beyo lolu seigne touba laaj de seigne touba ne na ma ngi len di laaj ndax titero fa ngobanu bay ngoban yeen ni ko xamul moy ni gobe dugut ji mune ma ngi lay laaj ndax titero fa ngobanu bay day ma wëris nga baña bay tax nga bari dugut al yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timay sha'i fil bustani seigne touba ne na ngoy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugut ndax ngobanu sun ñor am to soori gecce nga sukkandiku won ba am dugut ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada nang len di leral sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yeen ñepp la wax mu ni yewulen jaar na ci ngeul ina mu ni ngobanu sun ñor am to soori ga mayuma dugut lula may dugut yow seigne touba mu ni sab ciona dañ na lu mburu deugul ci tal ama may deg jeere jeuf yalla lolou la seigne touba wax neena dañ na lu mburu deugul ci tal lu jitu may deg jeere jeuf yalla jeere jeuf yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mën nga seigne touba jeere jeuf mu ni ama makoy deg dañ na lu mburu deugul ci tal li khabla an arari dan mu abada lolou cheikh mo faadal xam ba ñu ñe momit day leewul ngobanu seigne touba ga rek dede da dem bayi de da dem bayi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top nu ngui koy topé leneen li ci def nak sun banex dong la sun banex rek la du leneen sunu banex dong la Royukay da wara nek exemplaire lu media yi bari lu ciowli bari lu jongama ji rafet nga samonté ak tanon yi taxaw ci biti soti seeni bañu wéx ñu fass yéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam doggu ñu ku dul sa mam topu ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun mbir mi bu fekkon bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwu ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokaan yi ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko noonu nga xamni noonu la ko yéene Seigne Touba ji ci xam-xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh dima non la motale yene seigne touba ji ci xam xam ni dima ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk ni seigne touba melon ci social lolu la cheikh modou fadal mbacke melen ci social ñu daan rangé seigne touba ñu xey di joxé lolu lañ daan rangé cheikh modou fadal doon na bayba ñu daan rangé seigne touba ci walu médecine fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba tibbu suuf jox la rek mu fajj fébar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni ja euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ko massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal
ku ma sa ñew ci mom indi febar yebale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci bind waye netti bu siñu la nar bu yor gom ñu wax gom robalé teewir rek ci amu do fadal li ngi koy faral di wax ci wallu yalla yi wallu yalla yi ñi seen ijaaba ñi seen tatu lami ñi seen ijaaba ñi seen mbarum beut ñi seen ijaaba ñi ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaaba ñi ci seen lami amna ñi xamni seen ijaaba seen nop la luñu degg mu fadi ko misli cheikh abdul khadir mbake mo ñu dugg nopam rek aaje ji mom buy dugg nopam di fadi amna ñi xamni fofu la yalla def seen ijaaba waxal mu deg rek buy dugg nopam rek muy fadi te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijaabatul husni nabala nabala nabba ko faj deggu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama doom gi jigen da am doom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu insallah ko mujjé deg lool do karama mo jamono yi mariama lool di bobu la ko mujjé na deg mu japp ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom di amul bay parce que nopam bi di deg lu bon nop bi di ko deg nop bi lu bax rek lay deg fajj ko mom ndax nop bi ijabam ñi ngi ci nop bi radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jëgë mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër seigne touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu ngi leen xamoon ni tuddu leen waye xamna ni amna mom xamna ni amna nane amna wëllu yo xamni luñu dégg mu fadi yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko cheikh amadou fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu bind gom bayil nar radiyallahu ta'ala legui ni yow nga soto ci ko nañ ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xosratu cheikh modou fadal xawma ñepp waye ñima ci xam ñepp baax ñepp sel waye dama ni nga soto ci ko nañ ni am ku ko deg fexé fa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lolul def moy lan moy nax ko waliyasubillah dara jiru ko ci adina jiru ko dara non kay bu fi meunta fek am cheikh mohamoudou fadal nafa fek bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu ko meunta fek cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fek am cheikh mohamoudou fadal wala bok bu la yalla nepp wut lolou way lo am ci ayib nepp ko way ayib jo xamni day dem ci risu so soy ñepp di gis dara jiruko ni ngirum jami yalla yi ñiko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam dañi al khalqu kulluhum biyalullah ahabbuhum ila la anfuhum li iyali nit ñi njabotu yalla lañ yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki gëna son ci njabotu yalla mom la wolof ñaari wax naan bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu bo bëgge ci téréy jabot da nga naan dom bi yangu motax cheikh mudou fadal xam gum xam ni jam ni njabotu yalla lañ muy liggeel yalla ci ñom yamale julit ba yeefer ba ku ñewte indi aaje rek mu faj aaje bi ngir jëm yalla ku ñewte indi aaje rek mu faj aaje bi ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala non la cheikh mohammed bamba radhiyallahu ta'ala anhu melon mom tamit alquran neena wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ardi li jariñ nit ñi day sax ci kaw suuf yor xam diko di ci laye bir nit ñi nga joge fi xam boba continue di laye bir nit ñi yor ijaba di ñu faj aaje nit ñi ila akhir ila akhirih
kon nak li jariñ nit ni day sax ci kaw suuf day sax ci kaw suuf da defé kon ñu waxtaan wa ngok wax deug yalla préparé wuñu ko dañu gis ni rek ñoo ci waru rajab liñu kat jottam de ñu ni kon nañ ci waxtaan rek waxtane dindu ci xamul faadal bi barké loko ginaa buñu xamlé barké bi ni ci rajab ak mbuut ni ci rajab feewal gi ni ci rajab yirmu ni gene ci rajab diggelu yalla li nekk ci rajab ñu ni kon nañ waxtane tuti ci cheikh amadou faadal radiyallahu ta'ala anhu ñu xam ngeen ni danaka xawna ma wax ni cheikh amadou faadal danaka nutumako sédé waye lolu waxin rek la waxin la ma ngi ci ndokkel husratu cheikh amadou faadal jep ene ci bobba di abul baraka xam ngeen ni mom sama lepp la sama serigne sama xarit sama wolere sama sopp yalla xamni dama ko sopp bo ruf ko wax aja danak waye mu non la mel ci lele bu mu jige dem fa difa dem dama non suma demé dana ko wax nangam dina ko wax nangam debbo taw waye bu ma demé duma meuna wax dara duma meuna wax dara waye dal momit non la mel fi man sa buñ ko né may niyo rek meuna na aksi wuté ni mo fuma yam même bu ko fekkone té ñeegu biiram ba musal yéré turki sax bu yéré yi gëna wayef ci yéré yi sol ngir fexlu sax dara na aksi rek bu ko fekkone soñu yar jukib alquran bi jangit non lay def na aksi yalla namu ko yalla fayal té yalla sammu ko bayiko fi té lepp ko dara tukum mu def ko du sama dara ja du sama maqama waye ni ñu xol wajur ci ñun wajur wa lam def lam ci won ak mom lolu rek lay xol kolere goga rek waxna mako barki dembu ci xew xew yi fi amone dima lima sa wajur defal duma ko fatte mukk bañ nako bo mufu ko sallu nijaay rek la koy woyé nijaay limo xon legui cheikh amadou faadal ni cheikh amadou faadal moy al wajh umma al khumami kharkanam buy far njaqare suñu aboyit non la mel ha ci man lima xam bok ci man lima xam manam gis ko soxla su ñorte and ak dogu akana mu baña wax ah kay waye bu ne waw rek soti ni li jafé kay moy wax loko waw waye bu ne waw mom baye bo fayé jiko bor baye bo fayé jiko bor bay waana ab nawet bo xamni ni daana barkel amna jëm jo xamni da waxon ni nawet bi nangam lay amé nangam lay démé ni gëx cheikh abou ni ko abou ya tax ma wax ji dé li wax bu ci dara manki dé mu muñ bam muñé la xamni soti na waaw bam muñé rek la xamni soti ñum ko waxé won lako yalla défé ñum yalla nako yalla sam te ar ko sam ko te ar ko kon suñu waxtaan wa ngok ma ngi leen di ndokkel ci wiar yi di ci ndokkel hosratu cheikh amadou faadal goor gi ngeen mag ndaw rawati na goor mi nga xamne ñom la gëna jaxassol ñu ci bari ci ñom di samay xarit di samay wëlëre kérok bi yalla dogalé xew xew bu fi xewon tombek suñu am sotu mbacke cheikh abdou ahad rakam gi doon tek xéru juma ñu yëgaloon mako ma dem ca rek on fa fekke ñaari ndaboti cheikh amadou faadal ku nekk bu ma seené ñom ñaar ñep ku ñu dañu bari ul sima nga xamni ñom ñaar ño dajé ndo ci man kenn ku nekk di mutlu na ma sam mbir mu ba ko digg naqalu ma ci am te ñom ñaar yego wuñ yalla na ma leen yalla fayal waye nak loolu ma ngi japp ni rek ñu ñu mel ci seigne fallu rek xeyna mom la ma cheikh amadou faadal dal faye lolou xeyna da waxon na ci wax di yag ni ginaaw seigne touba walli yuma jëk gis ci kaw jamono moy cheikh amadou faadal ginaaw seigne touba deug yalla walli yep seigne touba la ci jëk gis dooba dama wara dal toll ci wara dal jang ci goor gu ñi wax seigne magat fall mo war fa dalé jang guddi boga ci la gis seigne touba radiyallahu ta'ala nu ginaaw seigne touba cheikh amadou faadal la jëk gisat ci walli yalla yi walli yalla yi yalla ñu ci yalla fayal te taf ñu ci barkem
yalla xamna ni dara taxul ñu wax ko ndax wéssu na boba gone la ay ati ati at la mum mum ko na bu wañi dara xeyna bu mu wañi dara ndax wéssu na yag na yag na yag na yag na yag na legi nak mum xam nga kon man def katu bakkar la togn kat la mu ngo ah legi yalla xam waye jamono boba dal mom lolu mo xewon ma yam ci fofu ngir ngeen def ñu ngi ndokkel serigne wali fay di kenn ci xaritu daara ji mom ak soxnam soxna jaynaba wax deug yalla di ño xamni ñu japp ci daara ji lañ ci liggey bi ci manam ngangale ni dañu melni daara ji dafa nek seen ben fonctionnaire la ko mëna wax ko seen ben emploi bo xamni wëru dé rek lañ am lu ngui pit ñu tofté ni defal ma ci daara ji kassalika seigne mohammed diallo seigne mohammed diallo wallahi ku baakha baakha baax ta mok dogu ku baax ta mok dogu daf ma wax ni ma bu wer deewon te awma luma def ci daara ji naamuma jël sama dundu njabot bi jox lako jox ko daara ji te dem lebi momu koy gënal xana fi la ak bëgg mëna yam te yalla xam na ni ay ati ati at ni ñu doobe ni ci daara ji ben yoon motax li wax lepp la gëm yalla xamna ko ak jaxé ma gëm nit way li wax lepp la gëm ndax dafa sincère dafa dëgg li wax ci xol bu la koy tibbi yalla xamna ko mom seigne mohammed diallo ñu ñu mako ñaan la ñeen nit yalla ar ko te sam ko mom ak seigne wali ni seigne ku ci melni seigne seigne cheikh donu seigne cheikh donu ñu xam nek amerique ay personne ñu ñew lañ waye bu ñepp melon ni ñom wallahi daara ji dootu joy dara ñepp melon ñom daara ji dootu joy dara ñu borom xam na ni sama añ ak añu daara ji manam añu kër gi la bëgg wax rek dana noppi lu yagg ci nidi waye suñu ma añ ñinuuma añ lu ñu añu bongay da noppi bañ seddelé bañ tim seen ndab di añ wallahi may doga ñu neub ibi bol bi parce que daara ju ban heure la ñaan da naka 4h ci nekk ñu wax yeen ni ma ngi def émission te añu guma te añ baangi ni tege fa depuis midi waye ñu ñuma añ te dongay añu ni bu ma ngi may añando la duma añ rek la duma añ rek ñu yeen rek fi ne la défé dama na sax mom la défé waye mom la am jo xamni ñor na ma moy defal leen four bo xamni buñu xeyé dañ am mburu mu ñu ndekké ndeke dess xeyna ñu jaay def ci daara ji lolou mum sama yene la lol ci ñom sama yene la lol ci ñom leg wa leg ay paquet biscuit lay jënd leg wa leg waye mu ngox waye yalla bari na sutura inshallah taala ñu leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel ak ñeneen ñi nga xamni ñoom ñet dañ ñu def leg rek ñu yëkëti seen ñok def ci daara ji da xam ngeen ni jamono neexut ñoom soxna daba ji ñoom ñoom soxna mam bu so mos ñom yaayi daara ko ci melni nana mama jong ñom ni nit ñu ma leen lim yalla xam nako yalla xam nako cheikh doom ñi ma doon wax rakam gi jigen gi muy jaarale hadi gi jëm ci daara gi da dem ba yag mu dal cheikh gënuma bëgg lu baax waye man ak limay ñew ñew carton dal man li cheikh di joxe man dina ci tegaat yeneen ñaari gi moy baba tay bu mu ko tambalé ba legi lu ko cheikh yene dina ci ñaari gi yene ko daara ji ñu ngi wax jasakumullahu khair jasaayi ñoy ñu def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci melni seigne mamadou badian ñom nak ñoni mom dama leena jëlal assamad badian ak soxnam seigne mamadou badian defena on reewu nak dama koy faté tuddu njabotam ngi fi ci daara ji sax waye momit kazalika waye ñun ñepp dal ñu tuddu di dañ la faté waye ñepp yeen ci suñu xol jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mu nek ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabin ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu nan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra allah wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolou moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yonti yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi xamé ni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yonntu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamé ni yonntu yalla musa la jamono tel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari niko bu suba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamale daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw niko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko juru ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullah wala saman ay wajile yent yalla isa ali sallatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla Musa dal di ñew door lire bi niko man abuka kuy sa bay mu ni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo mbolo mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yent yalla Musa niko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek lu duggal ci li niko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari nina la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla niko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla Musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na nako suuf wan acca non yent yalla Musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bour bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci
kam bu safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy weddi yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci deug bul weddi yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi deeyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeumam gëna deugaraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yonnt yalla isa mi alayhi assalam yonnt yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonnt yalla ni jebet di wax isa alayhi assalam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan اينما كنت واوصاني بالصلاه والشكاه ما دمت حيا من ييني واخ داخ منو ما واخ كاي لين واخ لين اني عبد الله دوما دومي يالا جام يالا دوم لا نجاموس يالا لا اني عبد الله نجاموس يالا لا دوما دومم اتاني الكتاب جوخناما تيري جوخناما اي انسيغمان يو خامني يين لا كو ورا جوخ يين لا ورا اورينتي نين جار سي wa usani bi salati wa zakati digal na fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati walam yajalni jabaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mo wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man maangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beuti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo ni ko yalla li nak ginaaw mako waxe ba noppi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bi ma ñew jamono ni bis bi ma ñew jamono may don bis bo xane jamm ñu ni dey lay don ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytané duma ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonti yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm juni bey yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun mu ni deg leen wax ju deug jim wax rek
yeen ñi werante ci naan Isa doomi yalla la ak du doomi yalla mu ni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn kon li mo leen di tektal ni Isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salika Isa ibn Maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yeb mu ni li moy li ci wer moy Isa du doomi yalla jaamum yalla la du doomi yalla jaamum yalla la Isa mom ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na guide génération bo gis bolé na lé na ku leen di orienter ben nga nangu rek bokku ci way taxé ñi mba nga wéddi bokku ci way taxé di ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna graal gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xétli te gëmoko mom wali mënu la xétli te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika it lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do massa jarignu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aïcha lum ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienter ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola buñu pi nak wagniku kuñ xam kuñ xam dañan jema dox sa digg ak mom yaqal la sa digg ak mom buñ mënul loola ñu wessu lolou jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek ta xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëggé alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk
li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso te yalla du yak li ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso ndax li len yalla sante ci sen alali defulen ko defulen ci dara ñi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñi ñi def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben nek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu waye sidat fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam ñu xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba melni yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonti yalla isa yubbu ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonti yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di len ko informer ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy nonu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam min borom yekati ko yobbu ko ko sop lol la wolof jaay di wax kana nan yene neeg la boroma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan akima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yekati yobbu ko fa ko sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala binde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kulli khawmin hadin ñu bañal ko lola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan يا ام الروح المالكي يا ام جال العالكي ابنك لا بهالك عند الحال الممسكي او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي ندم يا ام الروح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي isa alayhi salatu wassalam ni ko ya um jal al halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won
mom Esa nim yonne won Musa ci ban Israël Esa it ci ban Israël lako Yalla yonni lolou benen waxtan la xeyna buñ doon waxtane ni yonenti seen mission nek ben man na am ñu ag ci lola kon yent Yalla Musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam jidi Maryama Maryama nun la préparer domum jidi Isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni Bukhari moko netti ak Muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yalantu sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yalantu Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lul ni bam ne put rek shaytané dina ñew niko aw xet ñaaf mu daldi yuxu fayasta'ila sariqan sariqan mu daldi yuxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xet yu ko shaytané xet mom lay yuxu mu ne ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xamne xeyna bu juddo ah ci batine man nam bo demé yalla ko mussel ci xatu setan xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy bi xet mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronata sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ne setan dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaronata yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jàng l'islam dañu bëgg féké ni jigen ji la jàng na diiné mu jàng nodd jàng liqam xam nga jigen nodd waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko défé dara niku ci bu féké ni fam koy défé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko défé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu féké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bo fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci wat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci wat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi waqt daw bala fi yaronata sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xet
muni bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muna muni yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokk ko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi sanniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna deetuhu biyawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytani mum jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytani mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét dugg ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xamni man ak tior bi muni ko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaramu dom adamay degando son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram yep koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemiñ ñepp koy degando muniko nak bi nga mané yaasi abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ngo yonenti xam ngeen ni leg bo gisee yonenti bi sallallahu alaihi wasallam fi mu mané yenen yonenti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko waxawon lum lal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamné mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma ak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole sun bop
boole sunum yobbal waji d'accord ñu daldi boole sunum yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ne dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu roccu ko mom dem neubbu lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko niko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul goreedi jirul wana yenni lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jote mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nuni dedet ñaar dong la yent yalla isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif ñu xane xif nañu waji ni isa man deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem waji ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waji an koy yem ci mu jëseñu ma def waji ngir mu delosiko ndax xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla esani ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man wenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kucci la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bani ñokket waaje ni kaw tif dox lo am la fañ bi ñu do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji eh fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag lañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi wacc na manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé wacc na ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jegiloñu en ci alaissa ne ko kon baxna legi gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw en ci yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu ne ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa ñu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc ñu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi cëpp ku ni mën na ko fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray
do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waji ñew na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yon ci Allah Isa yu duggu ci dëkk bi dal né way yeen ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi fébar dé té bur bi képp ko way fajj mëno ko fajj da lay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ñu ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bur boko mënta fajj da lay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem kër bur bi ñu dikko alal ji bari mu ne ayja nañ andi bur bi ñu andi bur bi comme da gison esa mom yatam yu bu ne kucc ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bur bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucc jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ni na ki ka da don jema faj bur bi te munuko te bur bi kep ko koy faj te munuko faj dañ lay ray muna waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wir rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucc niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ni dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu ne ko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ne ko li ku nara alku dong koy am mu ne ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tékkalé ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci déggu wéx tal tay kim tan yimuy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu tawé sëmp xélam dem ci isa rek nis touti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la dal di tambali diko gas nis touti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettelé ñi gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan bo xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkun fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñetti birigi or yi mu ni waaw baax na waaje momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñetti birigi or fa nek limay def moy damay pochéné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñetti birigi or yi ta dem momi dal di pochéné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal di waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukk nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waaw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñetti birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waji ni teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal
wéral bour bu tawaton musta nangul waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangul nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wallit lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen judd ndax alal rek mo xam alal janat keur lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki seenum xel ba alal jaral na leen lool sosal asgor ngir alal rek tuumal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko buñu tollo fofu nak adina yaquna adina yaquna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañu bok ci nga xamni dañ ma ité lool ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am doomi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dac ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ni mu dac ko ci yow ba nga ñew ci rew ma alal tax nga ne ko fa yel banding seeti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaron sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolou mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seen xif ci bëgg alal sajjileen seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastina am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yanké rek xép ko di batere rek
goor bu ñew may la 500 000 rek subhanallah subhanallah muni way xasna furojahunna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek ak goor gu tekul tubeyam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xam nañu responsabilité bi li ci upp jigen gi la goor lum bax bax xana bax ak ñi don ci do yem ci don yonantu yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ne ko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam munu tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna munu bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gayndé fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira di sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal mënta sen mënta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla la ko bindé mom mën ta ñak da nga netal non la ko yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xar kanam yi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sa ñewal kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñini ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñu ne ko lutax mu ne gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala juyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mu ne aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen
mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñëw fekk ñu téen ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sama lfa nga xoti muroko ñun ndax ñun digalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da len di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok sen banex yalla ni li bax na bayi len top len ko ngeen ni dedet muni dedet gem len li wacc li ci dess gem len li bayi li ci dess kon nak bo beugé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñu mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo wote ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax ayta dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné lay lay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu dila triyané di lek sa alal ba sax bo moytu mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax man na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sëlax yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna don serign bo meuna don lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna don ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko sinon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rous amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonon tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi agene buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li mala wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kula ko wax day tiaxan kula ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëkka faatu na koy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñi wax ñeño ñi ñi wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu luko waral moy seen alal bu serigne bi soxla attan nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xam nako fim na tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne attal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cien guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok
ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ablam la takon.